0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: gamot sa anumang uri ng sakit.
1: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Among Bells Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
2: Anya ti dag dating tagsaksakit ti magimo bago ka nag-cleansing anya ti ramdam mo tagsaksakit ti magimo
3: nang ubi ti kwado tatoy saksakit ti pagpagkit tatoy pakidney tapos tatoy ruso
2: proso
3: tuloy na ti buna nakagastric acid ti hospital
2: ti hospital anya ti hospital na nagtika tayo
3: na nakmita ti lamot
2: manungal daw
3: 7 days
2: tapos nagpunta ka dito sa clinic sa Bayonic anya tata anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
3: Mayatid.
2: Mayatid. Awa na ti tagsakit ti sikit mo?
3: Awan ito.
2: Rosok mo? Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka?
3: Pwinto.
2: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
3: Pwinto.
2: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
3: Atado.
2: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo na pati liver na?
3: Pwinto.
2: Ado pa yung?
3: Masit lang to.
2: Masit lang. Taga sino? Taga Lamot?
3: Taga Lamot to.
2: Lamot ti Pogo, no?
3: Pwinto.
2: Ano ti kumplito pangaral mo?
3: Bert Galang Hapawit.
2: Meron mga pangaral mo. So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magita ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
3: Salamat din ni Apo sa talagang naiipo na ipimang matipig na yakitipig si pakaagasa.
2: Like pintas, awan ti operasyon.
3: O yun
2: to. Naitaking mo ti matungo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
3: Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.

back to my program, The Wake Up Call. It's already 8:24. Yes, pa 8:24 na po ng umaga, mag-alas 9 na naman. Napakabilis naman ng oras. Today is Tuesday, it's August 25th, 2026. Ilang araw na lang po mga kapatid, araw na po. Ay, araw na po. Buwan na po ng September. Paglish year. Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po inyong umaga? Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta po ang ating gising? Tayo ba'y nagising ng maganda? Tayo ba'y na naginip ng okay? Or tayo ay hindi nakatulog kagabi? Hello po sa mga katulad kong puyat dyan, no? Kasi hirap matulog, ano? Minsan kasi bakit ganun? Kapag may gagawin ka kayo na umagahan, parang ang hirap-hirap matulog. Tapos pag wala naman, ang bilis-bilis mong makatulog. Diba? Nangyayari yan sa akin madalas, eh. Kapag alam ng katawan ko may gagawin ako bukas, ay talaga namang itulog niya ng bongga. Ayun na, nakakaloka. Aga ko kasi nagigising mga sweethearts. Mga ano pala, kailangan kong magising ng mga 5 a.m. Dapat gising na ako dyan. Kaya alam, minsan hindi ko nagagawa. Medyo mahirap kasi gumising ng maaga, diba? Lalo na pag late ka na natulog. Ay, ang maganda talaga is matulog tayo ng maaga. Kaya lang, imposible nga. Napakahirap naman nun. Dati pinapatulog tayo ng mga baguette style, diba? Ngayon, kahit gusto natin matulog, hindi na ganun kadali. Sulit-sulit na natin nung mga bata pa tayo. Kaya siguro ganito. Ayan, again, hello po sa ating lahat. 0936-322-6700. Yan po ang ating text line. Muli po, 0936-322-6700. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ang inyong lingkod. Muli po, ito po si DJ Bear. Dito lamang po yan sa Sweet 97.7 FM. Today's Best Mix.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Arco Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinadatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
2: DTX 500, bibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: para sa ating accents. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500. Lagi ka mong wow. Gutom.

0: Japanese Mount GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnos ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atid sa atin ng Klinika di Alternativo. Ang klinika na gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Na live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Kasama pa rin ang isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan. Paano po lunasan ang mga karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. At syempre mga kaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin ng DTX 500. Alam nyo ba mga kaibigan na ang DTX 500, isa itong powerful anti-mutagenic, no? At anti-carcinogenic. At tumutulong ito sa mga kabayan po natin na maiwasan na matubuan ng cancer, matubuan ng mga malignant tumors, mga suking tagapakinig. Ang kagandahan ng DTX 500, may taglay din ito na anti-inflammatory properties na tumutulong maiwasan naman na magkaroon o matubuan ng mga pamamaga na nagdadala ng pananakit. At lalong-lalo na ang DTX 500 ay naglilinis ito o nagdidetoxify ng iyong atay at kidney at epektibo din sa pagkontrol ng iyong blood sugar levels, especially sa mga kabayan natin na may diabetes. Kaya mga kaibigan, ugaliin ang araw-araw.

0: hinahanapin ang klinika. DTX Covemix, mga kaibigan, na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At syempre pa, mga kaibigan, huwag na nating patagalin. Health information na tayo para mapuno tayo ng mga kalamampang kalusugan kung paano po natin ingatan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Especially ha, sa mga kabayan po natin na meron pong hypertension. Sa mga kabayan po natin na meron ng maintenance na iniinom sa matagal na panahon, high blood pa rin. Nako, according sa pag-aral, mga kaibigan, merong tinatawag na diet na nakita ang ating mga eksperto para maiwasan ang stroke at lalong pagtaas ng blood pressure. Itong tinatawag natin na DASH diet o DASH diet, no? Isang pamamaraan ng pagkain na tumutulong sa pagpapababa ng mataas na presyon ng dugo. Ito ay hindi katulad ng tradisyonal na low salt diet. Ang DASH diet, mga kaibigan, ang mga pagkain na matataas sa minerals gaya ng calcium, potassium at magnesium ang ginagamit upang pababain ang presyon ng dugo kapag pinagsama-sama. Ito rin ay mababa sa fat at mataas sa fiber, isang eating style na inirekomenda para sa lahat para maiwasan ang hypertension. Kasi po, mga kaibigan, ito kasing especially calcium and potassium. Ang balance kasi na calcium, potassium and magnesium, isang napakainam na kombinasyon para manormalize ang blood pressure dahil pinapabuka nito ang daanan ng dugo at tinatanggal ang sobrang pinsala ng sodium o asin sa ating katawan. Ang malusog na pamamaraan ng pagkain ay ang pangunahing panuntunan para sa DASH eating pattern. Ito ay kasama ang pagkain ng 1/2 hanggang 1 serving of nut seeds and legumes araw-araw at lalong-lalo na limitahan ang fats at oils. Kaya gumamit ng mga non-fat o low-fat na mga pagkain. Ang eating pattern ay naglalayong bawasan ang saturated fat o total fat, total cholesterol at ang mga inumin na may asukal at binibigyang pansin ang maraming serving ng prutas at gulay. Kahit natural na mas mababa sa asin ang DASH diet dahil sa pagtutok nito sa prutas at gulay, mahalaga pa rin na bawasan ang pagkain ng mga nakapakete o nakapackaging at mga pagkain may mataas na sodium. Subukan din gamitin ng kaunti o huwag gamitin ang asin sa hapagkainan. At ang good news, dahil ang DASH diet ay hindi lamang para sa pagpapababa ng presyon ng dugo, ito rin ay magandang paraan para sa pagbawas ng timbang. Kaya't samahan ito ng regular na physical na aktibidad tulad ng paglalakad o iba pang ehersisyo. Kaya po, mga kaibigan, ang pagkain ng prutas at gulay ay ina-advise na ngayon ng ating mga eksperto para sa malusog na pangangatawan. Dahil ang gulay at prutas ay napakayaman sa antioxidant na kailangan ng ating katawan para maiwasang magkasakit. Kaya, mga kaibigan, ang DTX 500 ay nangungunang food supplement ngayon na may taglay na pinakamataas na antioxidant na kailangan ng ating katawan para maiwasang magkaroon ng pamamaga, bukol, cancer at pagtaas ng blood pressure at asukal sa katawan. DTX 500, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Especially sa mga kabayan natin na minsan lang makakain ng prutas at gulay. Namamahalan sa prutas at gulay. At lalong-lalo na, wala ng time para magluto pa ng mga priskong gulay. Ito ang kailangan mo. Kailangan mong magsuplemento ng Superior Antioxidant, DTX 500. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madala

0: sakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatuhan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Ang lamang sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, DTX 500.
3: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
0: Umawi ka na lang
3: sa DTX 500.
0: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals
3: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
5: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika DTX 500. Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na original at FDA approved ang epektibo na DTX 500, DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix ang inyong mabili. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil siguradong original yan. Dahil ang mga pharmacy, hindi po yan tumatanggap ng mga peke. At tuloy tayo sa ating programa, mga kaibigan. Atin naman pag-usapan ang infertility. Sa mga hindi po nakakaanak o makaanak. O sa mga nangangarap na magkaanak, pag-usapan natin. Ang infertility, mga kaibigan, ito ang inability na hindi makagawa ng baby matapos ang mahabang pagsasama ng mag-asawa ay hindi pa rin nakakabuo. At ayon sa pag-aaral na marami sa mga mag-asawa na nabigo sa mga bagay na ito. Marami ang mga dahilan kung bakit hindi nakakabuo ang mag-asawa. Pwedeng ang may problema ay ang babae or ang lalaki o kulang lang sa timing kaya hindi nakakabuo. Sa malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang oxidative stress ang siyang dahilan ng pagkasira ng DNA, RNA at transcript at telomeres ng sperm. Na isang nangungunang dahilan ng male is sterility. Kaya sa mga kalalakihan na gustong makabuo, iwas muna sa stress at bisyo dahil ang stress ang may malaking kontribusyon sa pagka-steril sa mga lalaki. Kaya mas mainam na uminom ng DTX 500 at Mighty C dahil ang DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ay mayaman ito sa antioxidant na kumukontra sa free radicals na siyang dahilan ng infertility. Ang sobrang taas kasi na free radicals sa katawan ay nagpapahina sa pwersa sa sperm motility o paglangoy sa sperm sa seminal fluid. Bumabagal ang paglangoy, walang pwersa ang sperm kaya hindi nakakaabot sa egg cell sa mga babae. At kung makaabot naman, wala ding lakas para makapasok sa egg cell ng babae. Kaya ang antioxidant na makukuha sa DTX 500 at Mighty C ay isang kasangkapan na mapalakas ang sperm upang maiwasan ang infertility at makabuo na ng anak. Sa mga kababaihan naman, o itong female infertility, marami ang mga pag-aaral na nagpapatunay na ang oxidative stress din ang nangungunang dahilan. Sinisira kasi ng oxidative stress ang timing at maintenance sa viable pregnancy na nagre-resulta sa mga pregnancy complication gaya ng preeclampsia. Tumataba ang babae at nahihirapang makabuo. Ang goal sa management sa female infertility ay ang pagpapababa ng oxidative stress. Sa gynecologic environment ay ang pagpapababa ng oxidative stress sa gynecologic environment at ito ang pag-inom ng antioxidant o pagkain na mapagkain na mayaman sa antioxidant. Kaya kumain lagi ng prutas at iwasan ang mga processed foods at uminom ng DTX 500 at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Bilang isang superior antioxidant ang DTX 500 na food supplement, pinapalakas nito ang sperm cells ng lalaki sa pamamagitan ng pagprotekta sa oxidative stress damage. Lalo na sa mga mabisyo na lalaki gaya ng sigarilyo, alak, mataas ang oxidative stress sa katawan ng mga kalalakihan kaya nangangailangan ito ng mas mataas na antioxidant na makukuha sa DTX 500 ang superior antioxidant. Kaya isa sa advice ng mga medical experts sa mga gusto magkaanak, iwasan ang bisyo at mag-healthy lifestyle. Tanggalin ang bisyo, mag-exercise at magpahinga. At mag-DTX 500 araw-araw at Mighty C ang epektibo na kombinasyon para makabuo ang mag-asawa. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
6: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos, mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
0: DTX 500.
6: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
10: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
11: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
11: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500, Health Alert.
5: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape na tutulong para sa healthy na katawan. Ang kape na hindi lang magdi-detox sa iyong katawan, magpapaganda pa ng inyong bowel movement, especially sa mga constipated. Dahil po, ang DTX o Klinika DTX Coffee Mix ay merong tagline na napakayaman sa fiber ng mga ingredients gaya ng chia seeds, psyllium husk, de-sugared cane at lalong-lalo na ang ampalaya. At alam niyo ba mga kaibigan na ang DTX Coffee Mix ay may tagline na manganis? Ang manganis mga kaibigan na makukuha natin sa chia seeds ay nakakatulong ito para sa ating metabolismo o ma-maintain ang healthy metabolism at growth development ng good bacteria sa ating tiyan para maiwasan ang constipation, bloating at lalong-lalo na ang GERD. Kaya po si makabayan po natin dyan na lagi na lang dumidighay. At kapag kumakain, kahit isang kutsara pa lang ay parang busog na dahil puno ng hangin ang tiyan. Ito ang kape ang para sa iyo. DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mabibili na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kape na all natural. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. At ang kagandahan, hindi lang chia seeds ang nandyan na mayaman sa manganis na nakakatulong sa healthy metabolism. Andyan pa ang ampalaya na kapag umiinom ka ng DTX Coffee Mix, maiiwasan ang pagkakaroon ng diabetes dahil ang ampalaya ay nagtataglay ng polypeptide properties. At lalong-lalo na makaibigan, ang DTX o Klinika DTX Coffee Mix, may taglay din ito na de-sugared sugar cane, kaya makukuha din natin ang napakataas na antioxidant at may psyllium husk pa na tumutulong maiwasan ang pagtaas ng timbang. Kaya dito ka na sa kape ko, DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang pinakasalaman

0: Kapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na kung gusto mo ng alkaline vitamin C, ang vitamin C na hindi acidic at tagpapa-alkaline ng ating katawan, vitamin C. So mga kabayan po natin, ano gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117 at lalong-lalo na sa mga lugar.
1: DTX 500! Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500!
3: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.

0: you might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C. At lalong-lalo na po makaibigan, ang ating Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Mag-ingat po online para makasigurado, puntahan na lang ang mga pharmacy na ating nabanggit. DTX 500, DTX o Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili sa mga pharmacy para hindi po tayo mapeke, at sigurado na legit at FDA approved na DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na dito sa Sulano, puntahan ang Big Sound FM at mga pharmacy dahil available po lahat ng ating mga produkto. At dito naman sa Radyo Natin Bayumbong, available din ang ating mga product at sa lahat ng mga pharmacy. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood sa ating Facebook Live. Good morning po sa lahat ng nanunood ngayon sa ating Facebook Live na DTX, sa ating page na DTX 500 Luzon. At God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. Hanggang bukas pong muli sa ating programa, inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkisahan. Nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC,
3: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: ITC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-MITC, araw-araw, mabibili sa mga butika. ITC, the alkaline.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
1: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
1: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

You've heard a song goodbye by Kalia Lily, and that song was brought to us by MX3 by MX Ordinary with MX3. Good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. Welcome back po sa ating programa. This is your DJ on board, your very sweet and very lovable this Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. And our time now is 9:47. 13 minutes to go before the hour of 10. Yes po, napakabilis ng oras mga kaibigan. Biruin mo yun ano? Yun na yun. Yun na yung ilang, yun na yung apat na oras. So, kasi po, apat na oras pa na po tayong magkakasama. Simula pa ho kaninang alas 6 po ng umaga. Yes po, kanina pa pong alas 6 tayo ng umaga magkakasama. And ganoon rin po ulit bukas, 6 a.m. to 10 a.m. po tayo mga kapatid, kaibigan. Ayan, samahan niyo po ako tuwing Monday to Friday po ito, ha? Monday to Thursday, I should say. Ano ba yan? Miss ko na ba ang Friday? Monday to Thursday po tayo, ha? Every 6 a.m. to 10 a.m. 4 hours every morning together with me. Thank you so much po sa lahat po na nakikinig po sa atin every day. And syempre sa lahat din po ng nakatutok po sa atin simula pa kanina. Thank you so much. Sa mga establishments po na nakikinig po sa atin, sa mga sugi po natin yan sa palengke na may magkaroon kayo ng isang masaganang benta ngayong araw. Opo, lahat na nakikinig po sa atin ngayon, bibigyan kayo ng isang masaganang sales today. Ganun rin po sa ating mga tricycle driver po na nakikinig po sa atin. May mga tricycle driver tayo dyan, may mga tricycle sila na merong radyo, oho. May mga radyo. Meron nga kasi one time, minasakyan ako, meron siyang radyo. Yun, medyo tinanong-tanong ko lang ng konti. Siya lang din nag-install daw ng kanyang radyo. Ang galing ni Kuya. May mga nabibili naman na kasi online. Maliliit lang yon. Para siyang radyo ng sasakyan. Pero mas mapayat lang siya. Mas maiksi, I should say. Pero ganun din ang kasing taba niya, kasing payat niya. Parehas lang sila. Pero yung radyo ng sasakyan, imagine mo na lang yung square na yon, kalahati nun. Ganun siya. May mga bibili tayo online, mga ganun. Try nyo, lagay nyo yung inyong mga service. Diba? Habang sinagamit nyo, nakikinig kayo ng radyo, hindi kayo nagpapatugtog kayo, kayo nagpapamusic. Ayun, isa kasi mas masarap mag-drive pagka meron tayong pinapakinggan. Diba? Ayun, thank you so much. Magpapaalam na po ang inyong lingkod. Let's hear the song called All of Me by John Legend. This song was brought to us by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory. And among Vals Lechon, Crispy Lechon, and Isabella. Thank you so much po. Maraming salamat again. This is your DJ, DJ Barry, saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: kulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at DGX 500.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Ay, ay, ay.
5: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
6: Bakit naman, Maring Charmaine?
5: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pa ang budget ko.
6: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
5: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
6: Simple lang, dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
5: Jewelry loan? Paano yun?
6: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
5: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
6: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
5: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
7: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood, at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swab yan ah.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
13: Ang dami naman yan, nakakalula.
12: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store.

0: Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Disadeco.
0: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: There goes a song from America. It's called Tin Man, a song brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. It is now 10:32 in the morning. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
4: Sa GU

0: Rio Enterprises. Located at Villarica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lating itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kawambayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sunod ang sabi ng doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya ang kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang sabi ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pa napakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo. Vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili. Gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, ang puwag na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso. puso mo. Bagay ang sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi mangha, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili nakakapsul, luyang dilaw nakakapsul. Oh, vitamin C nakakapsul. Kung saan ka pa? Kesa sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo? O, natunaw na yung taba niya. So, hindi ka na madaling mapagod. Maganda na yung paglakad mo. Makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na, subukan makipaugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings located at Puruk Uno, Rizal in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: 500.
1: Kulang bangkay, no? Sa prutas at gulay, umawi ka na lang
0: sa DGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
0: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DGX 500.
0: DGX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500. Bili sa mga butika.
11: Let's get back to the music.
12: Number one for today's hits and all-time favorites.
13: Sweet 97.7.

Hello, hello sa mga taga-subaybay natin dito sa Noontime Prime FB Live segment, that is, alright? 11:16, pasado alas 11 na naman mga sweethearts, kaya isa lang ang ibig sabihin, tayo ay mapapanood na naman worldwide sa mga sandaling ito dahil naka-live tayo. Oh, diba? And you can get your friends to tune into us wherever in the world they may be right now. At para mas sulit ang pakikinig, ayan, pwede na kayong mag-request at mag-greet ng mga kaibigan ninyo sa ating comment section. Yes, naghihintay ating comment section. Puro na lang Sweet 97.7 FM Santiago City ang nakikita dito. Wala pa yata ng Buena Mano. Shoutout nga pala kay Sis Beth at kay Bro Al na nakarami kanina kasama ang inyong lingkod. Alright, kami nag-house to house. Alright, o diba, sa BEC namin sa church. O diba, maraming salamat for the experience, Sis Beth. Ayan, talagang pinick up nila ako kanina sa aming tahanan. O diba, ako'y excited mas. Akala ko naman magtatagal sila ng very very light sa bahay. Yung pala dadaanan lang nila ako. Naghanda pa naman ako ng pakape, o diba? Sayang naman yung kape yung inihanda ko, Sis Beth. Next time na lang kung ganon. Nako, si Bro Al, kaping-kape pa naman yan kanina. O, kasi makape tong tao na to, diba? Alkaline pa naman yung ipapakape ko sa kanya. Napakasarap, o diba? Yung binigay sa akin ni Sis Joanne last time. O, Mami Joanne. Oh, hindi ito rin natikman, Sis Beth at Bro Al, right? Anyway, next time, marami pa naman pagkakataon. Hello, na-miss ko rin siyempre yung mga ibang sis at bro namin sa aming BEC kanina. Ayan, house to house. Kasi nga bukas si Father Tony, ayan, mamasyal sa mga bahay-bahay diyan sa kahabaan ng Lumidao Street. Ayan, puro 4. Sana magtagumpay ang aming misyon. Hello, Father Tony. Happy listening. Si Bro Matthew, malamang sasama rin yan bukas. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Oh, diba? May pa ganun talaga ako. 19 after 11 in the morning and sa mga... Okay, hindi ko pa nababating mga sis ko, mga sisteret. Ayan, hello, hello, Angela. Sino pa? Si Donalyn. Si Sis Malu. Ayan. Of course, si Sis Merly and the rest of the gang. Have a good time. Ganun din kay Brother Loreto na aming team leader. Nasa si Brother Loreto? Sir Loreto, ayan. Malamang aligaga sa PressCon. Kasi PressCon season na naman sa DepEd. Alright, kumusta sa mga radio broadcasters na magkakaibang eskwelahan dito sa Santiago City? Kayo ba'y handa na na sumalam? Ako, yung Santiago North Central School Integrated Sped Center, super ready na yan. Diba? Ganon din ang Caloocan Elementary School, kung papaanong ready na rin ang Kiditos. Alright, at sa may bandang Quirino naman kung saan nagtitrain din ako ng mga bagets. Ayan. Yung, siyempre pa, Kabarugis nga ba yun? Ah, hindi, mali. Saguday Central School. Oo nga. Saguday Central School. Malamang all set na rin ang mga yan. Ayan. Pag-translating daw ba? Okay. Isang buong script from English to Filipino and from Filipino to English. O, diba? Medyo challenging pero kinakaya naman nila. Good luck to all of you guys and happy listening. 11:20, malamang labasan pa lang sila makakapakinig sa labasan. Okay? I mean, mga coaches pa lang ang merong access sa ating show. Yung mga bagets may klase pa. Okay, at this very moment. Anyway, hintay-hintay lang ng konti. Back to Me by Q-Shea is being requested here, so that's what we're gonna play next. Okay, enjoy the music right here on the Noontime Prime with DJ Lee, your smooth operator.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
4: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
3: They offer frozen meat.
5: DJX 500.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking liesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
5: DJX 500. Bibili sa mga buti. DJX 500. DJX 500. Ang sobrang kolesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DJX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DJX 500 ka. Panlaban DJX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butika.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.
7: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid o death benefits ng members.
8: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo.

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusog.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agulik Pau de Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
4: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Camping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swabe yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalulak.
5: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
7: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Let's get back to the music.
17: Number one for today's hits and all-time favorites.
18: Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: within.
1: GEO Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pang sa impapawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka. Kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Inorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikik, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon niyo, katuloy niyo kaagapan niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Iyon po ang time mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang solid codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawa rin ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tungo ng kalawang pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: Mabisang herbal medicines at inom.

0: nangat paninigarilyo ay nakakasama katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong iniinom ng alak at tigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: There you have it, the song from Shannon Spear, a song titled Die on This Hill. Isang napakalungkot na kanta, may mga nabulol pang napakalungkot ang kanta, bulol yung DJ. Kaloka naman to. Seryoso dapat na ako nun, kasi I'm gonna let you know that we will be live later on our ano na to. Si Sir kasi nakatingin dito. Na-conscious ha? Eh, sa ating... Oh, sige, magsalita. Dalawa na tayo. Bukas na yan, te. Oh.
1: We'll be live later on our official Facebook page, 397.7 FM Santiago City. And also on our TikTok accounts. I have my TikTok account. Search lang, Lunabels.
0: Oh, DJ. DJ. Nabubulong. Ito ko kasi yung kape. Kanino ba galing yan?
1: From Kazay. Oo, maraming salamat kay Raven Chen. Yes, Kazay.
0: Kazay. Tama ba, Kuzey?
1: Kuzey. Yeah.
0: Ang hirap i-pronounce, pero mukha siyang masarap. Itsura pa lang eh. Alam mo yung parang quality na. Aesthetic yung lagayan niya. Tapos aesthetic din yung, alam mo yun, yung pagkakamix ng kanilang kape. Hindi ko pa natitikman na sasarapan na ako. May ganon! Nabitin kayo, pero mamaya itutuloy natin itong bardagulo na itong mga sweeters. Ayan! So, sige, i-follow yung IG page me, Sweet 97.7 FM, Santiago City. Ang hindi magpa-follow sa aming official Facebook page, hindi magkaka-jowa. Kung may jowa ka naman, magbe-break kayo ngayon at ngayon na. Nandamay! Oh, single era yung drama natin. Single era yung ating atake ngayon.
1: Ano ba ang gusto ninyong pag-usapan? Meron pa ba tayong dapat na pag-usapan?
0: Ba't hindi natin pag-usapan kung bakit kanya iniwan?
1: Wala na akong pake dun.
0: Sa bagay, kung iniwan ka na talaga, ibig sabihin decided na sila, hayaan mo na sila, baka hindi na sila masaya sa'yo.
1: Hindi naman din sila masaya ngayon.
0: Ayun yung sinasabi nating balik. May balik talaga sa kanya.
1: Oo.
0: Sige, mamaya pala, magla-live ka. Ba't nag-iingay na tayo? O sige na, eto na. Bigay muna namin yung kanta namin, no? A song from...
1: Baby Doll!
0: Uy! Pag nagkape ka, galing ako sa eto, mapapa-ulala ka.
1: Yes!
0: Once again, this song is brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win! Every...
1: Wednesday.
0: Kala ko di mo alam, ugo.

0: sobrang kolesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
2: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
3: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
4: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
6: Wow!
7: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
9: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, balating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan, sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan

0: Tiempo ba? Okay, nagpa-manicure ka. Kukuha mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, this is Vegan Destromax. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Ang himinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: there you have it, a song from UD4, a song titled Kembot Mga Sweethearts. And this song is brought to you by... Ba't nakalimutan ko? FICO Bank. Hindi makakalimutan ng FICO Bank na yan.
1: Yes, no? FICO Bank kung may puso.
0: Yes na yes!
1: Yes, we're live right now on air. Kung kayo man ay nakikinig sa inyong mga radyo, yes, that's Sweet Nana 7.7 FM. At live din po tayo sa tatlong channel!
0: Oh, sa aming mga TikTok accounts,
1: yes,
0: po.
1: Yes, I'm live on my TikTok account. DJ Chino is also live on his TikTok account. And bakit ka masasayaw? And of course, we're live on our official Facebook page. And I just wanna say hi and shout out to Pretty Rhea.
0: Hi, Pretty Rhea.
1: Si Rhea ba ito na ano? Yung may birthday ngayon. And speaking of Rhea kasi, one of my friends, nakita ko kasi kanina birthday.
0: Ay, my friend ka na!
1: Hello naman! Bakit ikaw? Hindi ka na friend?
0: Diba?
1: Kami na lang kasi yung nagtitiis na isa't yes. Isa.
0: Minsan nakakalimutan ko pa na friend ko siya.
1: Ganun ba? Sige.
0: Oh, Rhea, dahil birthday ba niya?
1: Hindi ko alam kung siya to, si Pretty Rhea na nanonood sa aking Facebook, ay Facebook tuloy, sa aking TikTok. Pero kasi si Miss Rhea Rodriguez, yung staff ni Vice Governor Kiko D, yes, birthday niya ngayon.
0: Staff ni Vice Gov, yes. Si Vice Gov na Pogi.
1: Yes, yung Pogi. Morning good.
0: Morning good. Afternoon good, mga sweethearts. Today is Tuesday. 25 na po, mga sweethearts ko. Okay pa ba kayo?
1: Ano? It's already August 25.
0: Patapos nang sinasabi niya ang Ghost Month, DJ Luna. Pero parang sa'yo, parang hindi ko na naramdaman yung Ghost Month. Parang lagi kang busy.
1: Hindi naramdaman yung Ghost Month, pero naramdaman ko yung na-ghost.
0: Ano? Sige.
1: Same ba, same?
0: Mapanakit, oo.
1: Hindi, pero dati lang yun, oo. Oh. Simula ngayon, natuto na kami. Simula noon, natuto na kami ni DJ Chino na hindi na kami magtitiwala sa kahit na sino.
0: Kung may message ka sa mga taong nang ghost sa'yo, ano yun?
1: Ano?

0: Sana hindi ka happy ngayon. Not being bitter, di ba, DJ Chino, pero ano, alam ka naman na magpaka-plastic tayo, sabihin natin na sana masaya ka ngayon, sana masaya kayo ngayon. No, syempre, kung hindi ka masaya ngayon, kung malungkot ka man ngayon,
1: yes,
0: deserve. Ganon!
1: Pero iba naman sa akin. Ano? Kasi sa akin naman, yung nang-ghost sa akin, masaya ngayon. Oh.
0: Pero?
1: Masaya din ako na may pagkakonting bitter.
0: Oh, diba? Sabi sa'yo eh.
1: Masaya din ako kasi kahit pa paano, sa pang-iiwan niya sa akin, nakilala niya yung taong sa tingin niya magtatagal, magpapasaya sa kanya.
0: Sigurado ka ba masaya ka?
1: Kaya kahit masakit.
0: Talaga ba? Sigurado ka doon, masaya ka?
1: Oo naman. Tsaka tanggap ko na siguro, siya yung aking karma.
0: Yun lang talaga.
1: Oo.
0: May kasalanan ka rin pala.
1: Yes, hindi naman ako naghugas kamay. Kasi yung iba'y sinisisi nila kasalanan niya, siya yung nagloko, ganun-ganun. Mm. Tanggap ko sa sarili ko na may mga nagawa din ako hindi kaaya-aya. Ah!
0: Pero syempre, pinagsisihan mo na yun, diba?
1: Yes. Ganun naman talaga, dapat may mga learnings tayo, diba?
0: Kasi kung ikaw nagkamali, tapos hindi ka pa natuto doon sa pagkakamali mo na yun, problema mo na yun, ganun.
1: And also, it takes courage para alam mo yun, na aminin na may pagkakamali. Kasi yung iba, diba, parang hindi sila nagkakamali, sinisisi nila lagi sa ibang tao. May makakilala ka bang ganun?
0: Megan Hallari.
1: Ano ba? Natanggal na ba si Megan Hallari?
0: Hindi, umalis na siya sa Yumi.
1: Umalis na siya, pero parang diba? Sa teaser na nakita ko, parang meron pa siyang isang ganap na dapat puntahan. Oo. May isang gig pa. Na nakapirma kasi si ate mo Megan sa kontrata na kayo.
0: Pero diba? Naglabas na ang Astra M ng official statement.
1: OMG! Parang nakita ko din. Naalala ko. Nakita ko din sa teaser na parang bubuwagin ng Yumi! Oo! Kasi
0: hindi, alam mo, ewan ko ba kay Miss Monica, no? Ba't yun yung topic? Hindi ko alam, hindi ko mag-get si Miss Monica kasi kaya naman nung tatlo na pwede namang sila na lang, trio na lang, ganun. O kaya palitan na lang nila si Megan. Ang dami-daming mga magaling.
1: Ang daming option.
0: Nung nasa booth camp sila, di ba?
1: Oo.
0: O, di ba? Pwede namang Yumi Chino.
1: Oh. Yes, Yumi Luna.
0: O, di ba? Meron
1: Yumi
0: din naman
1: Nathan.
0: Meron din naman akong book ni Megan.
1: Oo nga naman.
0: Kompleto rin yung kulay ko noon.
1: Yes na yes, number one. Ba't konting umakyat ngayon? Wala lang.
0: Andito, meron din naman, pero meron ba akong mga hindi nababasa na mga comments dito? You know what, guys? Guys!
1: Ay, ako wala.
0: Alam nyo ba? You mates! Mag-comment lang kayo na baka meron kayong gustong ipa-shoutout sa amin, meron kayong gustong batiin, baka may nag-birthday dyan, o kaya naman nag-celebrate ng Monsary. Wow! One-one nag-celebrate ng Monsary kasi hindi nila alam, baka mamaya hindi na umabot ng anniversary kaya susulitin
1: na nila. In advance
0: na. Susulitin na nila buwan-buwan yung monthsary, ganun. Baka hindi na daw kasi nila maranasan ang mag-anniversary.
1: Ouch! Kahit pa paano naranasan ko naman din yun.
0: Anniversary?
1: Oo, bakit?
0: Sure ka?
1: Oo!
0: Alam ko nga kung ano anniversary nyo
1: eh.
0: Kabisado ko yan.
1: Naalala ko din, parang 4 years na tayo dito speaking of anniversary.
0: Yes. Ikaw, DJ Chino, hindi ka nag-celebrate at hindi ka na yung libre noong anniversary mo. Kung maalala ko, August ka. Parang August 14.
1: Hindi ko alam!
0: ako kasi April. April 2.
1: Ay, mas nauna ka.
0: Ang sineselebrate na lang namin ngayon na anniversary ay yung parang kapanganakan namin dito sa radyo. Kapanganakan ni DJ Luna at kapanganakan ni DJ Chino. Yung mansa-mansari,
1: Wala na yan.
0: Hindi na uso yun.
1: At least sa trabaho ka nagtatagal. Oh, sure na sure yun na meron kang zazahuri. Si Ken!
0: Hoy, Ken Natura Borja! Ano, gagamboy na busog.
1: Hi, Wonder Woman na busog. Gabi ka na.
0: Siya si gagamboy na busog kasi.
1: Ay, siya ba?
0: Oo.
1: Alam, nagado mo lang tinakan ng alaw-law ang rotan. Ganon yun yung kabataan natin, di ba? Kaya malaki yung dyan kasi kinakain nila yung mga kalaban nila.
0: Ah, ganon ba yun?
1: Oo. Di ba, Kuya Ken? Ilan yung inakain mo? Mas marami ka batang nakain sa akin. Masyado ka ng matakaw.
0: Kaya ng gagamba?
1: Eh, depende sa gagamba. Hindi! Ay, biro lang.
0: Ay, shoutout ako dito. Hello, Mima Sor. Sabi dito ni Archelly. Sino ba ting si Archelly? Hello, Archelly. Whoever you are.
1: Yes, get well soon, Archelly.
0: What? Ito pa. Nabaligtad lang yung pangalan niya. Ang pangalan niya ay John. DJ Luna pa request here for you by Firehouse. Okay, later, sige.
1: Here for you.
0: Ilalagay namin yan, tapos ipiplay namin sa radyo. Pero dahil nga ngayon, puro kami talk, o di mag-talk lang kami ng mag-talk, yes. Diba? Hello, oy! Renz Del Rosario is watching right now. Hi, Renz Del Rosario.
1: Ba't ka nanonood, Renz?
0: Bakit? Halay mo i-play daw natin yung kanta niya, di ba?
1: Makwanto eh. Mababa magbigay ng stars sa kampiyon ng... Eh, hindi nga ako sumasali sa tanghalan ng kampiyon. Kasi, Renz, ikaw talaga.
0: Iba yun!
1: Mali!
0: Ibang
1: Renz
0: yun!
1: Ibang Renz ba yan? Sorry na kaagad.
0: Mali! Sabi ni Archelly, Diyos ko, ginawa pa ngang may sakit.
1: Sorry na kaagad. I-advance ko na, be. Para pag nagkasakit ka, one of these days na sana ilayo. Oo. Get well soon pa rin sa'yo. Pero parang hindi ka magkasakit, ng Soya Suprema ka na.
0: Yes, naipasok mo talaga yun. On air kayo, sabi ni Renz. Yes, on air kami ngayon. Hello po, shoutout naman po. Michael Pascua, shoutout sa'yo. Sige, mag-comment lang kayo na mag-comment, okay?
1: Hey, speaking of Pascua, burn months na malapit.
0: Malapit na ang Pascua.
1: Sa Tuesday. Sa Martes.
0: Magpapasko na, lumalamig na naman, wala ka pa rin kayakap.
1: Mariah!
0: Shout! Anong shout? Kuya, shout daw, shout. Wait lang, alalayo ako kasi isa-shout ko talaga yan. Kuya Casey!
1: Ano na, Kuya Casey?
0: Shout! Grabe. Yung mean yung kinain na... Ano? Sabi
1: you mean yung
0: dito,
1: kinain na sinasapot?
0: Sinasapot na... Ay! Ang ingay natin!
1: Kuya Ken naman!
0: Bakit?
1: Wala na. Nabivisualize ko yung mga comment niya.
0: Bahala lang kayo mag-visualize kung paano yun, ano. Ito naman, comment pa ni Renz. Ang sakit yun naman magsalita sa walang kayakap. Okay lang yan. Hindi mo naman kailangan ng kayakap, di ba? Kami ngayon, medyo giniginaw kami kasi hindi naman masyadong mainit ngayon. Tapos, malamig dito sa DJ's booth. So, tingnan nyo naman, kami ay naka-jacket ngayon ni DJ Chino. So, kung wala kayong kayakap, all you have to do is to buy jacket or also buy, what else, DJ Chino?
1: Pillow.
0: May jacket naman, sabi, Sabi sa inyo, may ganun lang yun. Ganun lang siya kadali. Tapos, shoutout daw si Kenneth. Shoutout po DJ Luna all the way from Malvar. Oy, nandito ka lang. Nandito kami sa barangay Malvar, diba?
1: Pero tama naman si Ken. Yung mga may sapot, kinakain nila nun yung mga may sapot
0: ano
1: na.
0: Ano yun?
1: Hindi kasi kapag natalo ka, sasaputan ka.
0: Ay, diba? Pagka maglalaban yung dalawang gagamba dun sa stick, tapos sasaputan na.
1: Pero dapat tanggalin mo na yung sapot bago kainin, di ba, Kuya Ken?
0: Bahala kayo dyan.
1: Hi, Mommy DJ, sabi ni Aljon.
0: Hello, Aljon, Dio, Lola. Isa rin yan sa mga kasamahan ko sa TNK. Yes, magaling din yan. Baby boy yan. Huh? Oo, check mo siya later.
1: Baby boy?
0: Baby boy yan.
1: Aljon, shout out sa iyo, babe. Ito na yung sinasabi ko, di ba? Nagtagpo na yung landas natin.
0: Ayan na nga.
1: Dahil kay DJ Luna. Ay, ilang kin?
0: Aljon, pinapakilala ko sa'yo si Chino. Oo.
1: Sino bang gusto mo makita ngayon, Aljon? Gusto mo ba Alakim Chu? Gusto mo ba si Solen? O ba nga naman gusto mo si...
0: Ategi.
1: Mali!
0: Ayaw, yun. Mismo. Si Maymay ay nag... Uy! Thank you so much for following me on my live. Hello, Maymay. Hello, DJ Luna, sabi niya. Ito pa, sabi ni KC. Ano pa yan? Okay. O shout out sa mga nanonood dyan. Sabi ni Michael Pascua, okay lang po walang kayakap basta may pera kesa may kayakap pero walang pera.
1: Yes!
0: Which is actually true, diba?
1: Minsan nga kapag may kasama ka eh, nakakaubos ng pera yun.
0: Ganun ba yun, DJ Chico?
1: May kayakap, biglang may cravings yung kayakap mo, Beo. Sige.
0: Bakit hindi ba sapat yung ano yung yakapan ninyong dalawa, nag-crave-crave pa siyang ganyan.
1: May mga ganun talaga na may mga taong hindi na ako kontento. Di ba sweet? Hello sa'yo.
0: Ala.
1: Hindi, sweet
0: pa. Sinout-out pa niya.
1: Hindi nanonood siya.
0: Sabi niya dito, naku, salamat sa pa-shoutout. Oo. Tapos, alam mo kang baby po pwede. Oo nga, yun nga yung sinabi ko kay DJ Chino, kaya ka pinapakilala to. Tignan mo.
1: Ano bang gusto mo para matawag mo kong baby? Gusto mo ba tawag dito? Mag-daddy ako? Hindi yung ganun, no? Ano tawag mo? Chupon, chupon. Para magmukhang baby lang, di ba? Nakakaloka ka, DJ Luna.
0: Uy, hi DJ Chino daw, oh.
1: Ay.
0: Oh, sabi ni Aljon.
1: Ala.
0: Grabe, ang agagay mo naman pinapakilig si DJ Chino.
1: DJ, nagmahal naman ako ng todo, ba't ako niloko? Sabi ni Bossing, andito na si Bossing.
0: Uy, Bossing? Sabay ko si Bossing.
1: Nagtanong siya sa Bossing din.
0: Oo nga. Ito ba sabi niya, sabi ni Michael Pascua, hindi po kayang punan ng jacket ang lamig na hinahanap mula sa taong matagal na nawalay at nawaglit. Oo, iba rin kasi yung sarap ng ano, ng sarap at init ng yakap ng isang tao na mahalaga sa'yo, ganun. Yung namimiss mo, ganun. Pero kung wala talaga, mag-jacket ka na lang. Yun, wala ka ng ibang choice,
1: may
0: diba?
1: May iba yung pinagdaan, nasaktan ng malala.
0: Hindi ko alam. Basta bahala sila dyan.
1: Babalik tayo, DJ Luna. Makipag-chismisan tayo dito sa TikTok, no? Tuloy natin chismisan natin.
0: Oh, yes.
1: Natin.
0: Pero i-shoutout ko lang muna.
1: Go!
0: Pa-request naman ng OTW by Aster. Meron na ba yan? Ipapalagay namin dito, don't worry about that Renz Del Rosario. Alam mo ba yung paano ba yung basahin? On the way or on the wings?
1: Hindi ko alam.
0: Ano? OTW. Isa kasi sa mga sumulat ng kantang yan ay si Renz Del Rosario.
1: Ooh, yung akala ko singer lang talaga to.
0: Yeah, singer-songwriter yan. Siya rin yung sumulat sa mga kantang yan na piniplay natin dito like Wato Balani.
1: Kapagang puso!
0: Hindi siya
1: iba,
0: ganun.
1: Ibang Renz ba yun?
0: Iba yun. Ano pa? Hello, DJ Luna. Naalala ko 2 years ago nung pinakanta mo ako sa isang resto bar na kumakanta ka rin. Ay, talaga ba?
1: Maymay!
0: Oo, si Maymay. Hello! Sige, next time pakakantahin ulit kita. Malay ninyo, pwede tayong mag-jammingan dito sa station mismo, di ba? Why not?
1: Ako to si Natoy. Sabi ni Ives Reyes, Natoy!
0: Not one. Request po, bakit ba ikaw by Michael Pangilinan, sabi ni Sandy Paulino. Okay, sige. We'll be playing that. Pero syempre, more on talk lang tayo kapag ganito mga live. And another one, si Carl. Shout out po, Kong Rene. Tara na mag-jammingan, sabi naman ni Renz dito. And Mommy Pass, basahin lang natin na before tayo mag-commercial break. Ang cute naman... Ang cute naman ng dalawang DJ masayahin. Oh.
1: Ganun talaga. Diba?
0: Tapos may gusto, may nagpapahay sa'yo dito si John Lord.
1: Sino si John Lord yan?
0: Si John Lord.
1: Ah! Oh. John Lord! Isa ka pa!
0: Alam mo ba, DJ Chino, pwede ka daw niyang samahang mag-gym.
1: Ay, talaga ba, John Lord? Ako na lang yung buhatin mo. Idol salueta mo ako, be.
0: Shoutout puting and Max. Sabi niya dito, pa-shoutout naman DJ Luna. And for now, time check is already 3:32 and the time check's brought to you by Paudi Arco, balik sigla, balik PDA. We'll be right back after this short commercial break.
1: Anong nangyari? Sige, kaya ko to.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Sweet 97.7.

nagatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUM.

0: Leo Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, Santiago City. Call or text 0917-855-8430.
1: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
2: IIM Photo Studio.
1: IIM Photo Studio.
2: Your image, your story.
3: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: DJX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DJX 500 Health Alert. DJX 500.
5: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
6: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
7: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
6: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin na punubit sapagkat ako ay subuk ko na ito na magaling sa high blood.
4: DTX 500!
8: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
4: DTX 500!
9: Roldan, nataga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng bato. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin unting-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
4: DTX 500!
10: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog. Hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko. Di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado. Ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
4: DTX 500! Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng tagtang enerhiya dahil sa mga natural na sangkap ito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas ang pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Juana, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanong balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
4: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
13: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.

0: Card ko kanina.
1: Gawgis ba? Eh, ako pa pang scatter pala yung yumo ka ni DJ Chino.
0: Ay, maraming salamat, Darwin, for your rose once again.
1: Ano nga, bigay naman sila ng bigay ng rose.
0: Thank you.
1: Maraming salamat, Darwin.
0: Pero si Sandy Paulino, sabi niyo, masarap talaga pag inuulit-ulit.
1: Depende kasi kung ano yung inuulit-ulit mo.
0: Ibig sabihin, pag inuulit mo kasi yung isang bagay or yung isang pagkain, ibig sabihin, nasarapan ka talaga.
1: Ah, sa bagay. Yung binabalik-balikan.
0: Yes, binabalik-balikan. Parang yung ano, yung kape natin kanina from Cosette.
1: Thank you so much po.
0: Napakasarap.
1: Yes lang, yes.
0: Ang una kong natikman na coffee doon ay yung Spanish latte. Kanina nag-try naman ako ng salted caramel. Si DJ Chino naman kanina, ano yung sayo?
1: Caramel macchiato.
0: Spell macchiato.
1: Ay, ano na yun? Spell macchiato. Ay! Good afternoon, DJ Chino. Sabi ni Kabatak Vlog, 4.6. Ang tara, 4.6 na ba yan?
0: 4.6.
1: Yun yung size.
2: Ibigin kita.
1: Yun yung size ng kanyang cellphone.
0: Okay. Akala ko yun na yung size ng kanyang followers.
1: Ay, 4.6K pwede din, no? Okay, 4.6M. Powerful.
0: Yes. Ito pa. Pwede pang bukat. Hindi pala yun. Good afternoon, DJ, my favorite math teacher. Oy, hello, thank you so much, Jay, for mentioning that. Yeah. Medyo nahiya ako ng konti doon sa mga pagkakataong gano'n. Tapos, gusto ko rin i-shoutout itong si...
1: Pangit nung background music natin.
0: Yes,
1: malungkot!
0: Oh, song request naman dyan, Kalapastangan by Peter Karma. Sandy Paulino, hello, shoutout sa'yo ulit. And also kay, nasan pa dito yung mga nagpapa-shoutout? Ito, shoutout po kay Ivan at kay Angelo na naglalaro ng ML.
1: Mahilig talaga kayong maglaro.
0: Bakit naman ML?
1: Pa-shoutout, Mama, sabi ni Fritzy, Mama, it's a 10. 10 pero 5 lang, no, yung binigyan.
0: Okay. Oh, shout out.
1: Kilala mo si Fritzy, di ba? Tapos kanina yung sabi natin,
0: shout out na kanaka.
1: Shout out na kanaka. Ano na to?
0: Uso yun, ano? Pati ako napapaganon-ganon na rin.
1: Birthday daw pala ni Kabatak Vlog, yung 4.6. Masyado tayong nag-assume. 2004. Tapos 06. Di June. Eh, birthday mo po. Belated happy birthday.
0: At 2004 siya pinanganak.
1: Yes. Bakit ka pa to?
0: Hindi nagkakalay sa edad namin natin, no?
1: Kami
0: ni DJ Chino, 2000...
1: Hindi, be, parang layo nung sa akin.
0: 2006. Yun kami. Mas bata lang kami sa'yo ng dalawang taon.
1: Uy! Pinsan pala ni Kabatak Vlog 4.6 si Kyle, DJ Skyler.
0: Ay,
1: April. Ano, nagkamali pa ako. Ba't kasi 6? April.
0: Hindi, April yung ano, sir. Baka April 6.
1: Sabi niya kasi 2004. Namali ako. Sorry na. Sorry na, naka-naka ko.
0: Ito pa, LJ Driver. Pa-shoutout, ma'am, LJ Company Driver.
1: Uy! Shoutout sa mga... Taga-LJ?
0: Yes, from LJ.
1: Oo, shoutout po. Shoutout. Mabuhay po kayo.
0: Sana kunin nyo rin pagbigyan na host sa banda.
1: Oh, baka naman po, bigyan nyo pa kami ng abono.
0: Oh, ano pa, DJ Chino? May mga comments ko.
1: Oo nga. Pa-request po ako ng Cinderella by Mac Miller. Thank you, sabi ni Fritzy. Kumusta ka na, Fritzy? Maganda ka pa ba?
0: Oo naman, maganda yan. Napakaganda yan.
1: Kamukha ni Lady Gaga, di ba?
0: Anong music video ba ni Lady Gaga yon?
1: Yung ano ba? Poker Face?
0: Oh yes, Poker Face. Ito pa, Ferd Shop, shout out from Cordon, Isabella, DJ.
1: Ferd, big abo sa'yo, hello.
0: Shout out sa mga nakikinig sa atin sa Cordon. Also to Ramona Gayla Costa, pa shout out po.
1: Oh, hello sa'yo, Ramona. Ano na, te?
0: Tara na daw, ano, muni-muni daw, sabi ni Ramona.
1: Nagkamal yung pinasok ni JM, sabi niya dito po ba yung raffle ng kalabaw?
0: Hindi dito,
1: Belle. Lipat ka sa ibang life. Iba yung pinaparaffle namin dito, love life.
0: Yes. Pinaparaffle ko ngayon. ngayon si DJ Chino, pero pwede ka naman yung i-mine.
1: I-mine nyo na, guys?
0: Mine free.
1: Walang halaga.
0: Ala, sabi ni Ramon Aguileto, ano, ay, wag mo sabihin yan, ha.
1: Ah, bakit?
0: Ano si wrong tayo palagi.
1: Anong nangyari kay Ramon Aguileto? Ramona.
0: Hoy, okay pa siya,
1: ay,
0: diba?
1: Ay, okay pa ba? Pa-shout up po sa friend ko na di ako nare-replyan, si Excellon Jan Cardenas. Babe, ba't di ka nare-replyan? Kinumusta mo ba kasi?
0: Ay, kilala ko yan si Excellon.
1: Kilala mo si Excellon?
0: Oo, kilala ko siya. Cardenas? Yes. Oh. Classmate and kabatch niya yung nagko-comment kanina. Nakalimutan ko kasi yung name.
1: Si Aisha.
0: Yung si, hindi si ano, si, basta ang pangalan niya sa TikTok ay Taichu. Nakalimutan ko yung pangalan, bakit? Nakalimutan ko!
1: Ganun talaga, may mga bagay-bagay na kailangan na natin kalimutan.
0: Sino na yung ano, sino na yung, sino na yung jowa dati ni Gabriel? Bakit naman ganun yung kwan ko? Sabi pa ni Ramona dito, hello Kuya Chino, miss you both na walang uli nakapakinig.
1: Okay lang yan. Get well soon sa'yo, Ramona Gale.
0: Minsan labas din tayo, ha? Kasama ko siya one time noon sa may Hotel Andrea. Pinakanta ko siya.
1: Ala, magaling kumanta yan. Yes. Oh, lalo pag nakakita ng kulay blue.
0: Ay, talaga, oo. Kumbaga yung malungkot mong kanta nagiging masaya. Ganun.
1: Yes, may gala. Alive forevermore.
0: Thank you so much once again, Darwin. Ako, ang dami ko ng roses from Darwin.
1: Isang bouquet, no?
0: Yes po.
1: Watching from Bohol, sabi ni Marvick. Bro, maraming, ala, nagbigay din si Darwin. Mayaman to.
0: Oo nga, mayaman din si Darwin. Meron sa akin, meron sa'yo. Palipat-lipat siya, no? Di ba yung Chino?
1: Kabatch ko din po si Excel, ano to? Excelon, my best friend po siya.
0: Sino yan?
1: But, si Aisha. Ba't hindi ka niya nare-replyan kung best friend mo siya? Maraming salamat ulit sa'yo, Darwin.
0: Kung magkabatch yung mga yan, malamang siguro naging estudyante ko sila or what? Kasi kapakabatch siya. Nakalimutan ko talaga yung pangalan.
1: Okay lang yan. Taga mabilis
0: siya, ganyan. Orion, hello Orion. Hi DJ Luna. Ang yaman niya sa letter A, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Hi DJ Luna. Ganun.
1: May echo yan.
0: Oo. Mag-shoutout ka pa dyan.
1: Na-disabled po yung Facebook account ko kaya gumawa ako ng bago. Okay lang yan, Aisha. Get well soon sa Facebook mo.
0: Wala na bang pag-asa yung Facebook niya?
1: Malay mo. PWD pag ganun, di ba?
0: Disabled nga eh.
1: Ah, sige.
0: Hindi, ano?
1: At least meron kang discount.
0: FWD. Facebook with disability.
1: Sabi ni Fanny Aison, shout out TJ Eka, all the way from Cebu.
0: Si Fanny Aison ay dating taga Quirino.
1: Ay, true ba?
0: Yes.
1: Fanny, baka naman ayain mo pa kami sa Cebu.
0: Oo naman. Diba?
1: Napaganda sa Cebu, gusto kong bumalik din. Siguro sa birthday ko. Magsisibu ako, alam mo na sa Mars, duty ka na.
0: Masayang kasama yan si Fanny. Fanny siya.
1: Ay, oo, mukha na. Yung alam mo yun, yung bawat nag-usap kayo, tawa ka ng tawa, mukha ka ng baliw.
0: Kasama ko kasi funny eh. Sabi, eto pa, sali ka DJ Luna ng PBB. Oh, unfortunately, you know what? Maraming nagsasabi sa akin na masasali daw ako ng PBB. Pero hello, yun, sa lahat naman ng competition sa television, yun ang hindi ko pinangarap, yung PBB.
1: Bakit?
0: Ano, ayoko. Tamad ako. Ako kasi yung ano, either you can see me so active outside or baka hindi mo ako makitang lumabas ng kwarto, ganun.
1: Kasi nakadepende talaga sa mood.
0: Oh, nandito naman si JM, dito po ba yung raffle ng kalabaw? Sabi niya naman dito.
1: Lumipat ka nga. Kasama ko din yung nilipatan mo, be.
0: Oh, mali. Ala, PBB nga.
1: Oh, yeah.
0: Oh, nakasali na ba kayo sa PBB?
1: Sali ka din DJ Chino sa PBB. Ba't hindi ka usumali? Ba't ka pala desisyon? Hindi pwede, be. Magagalit sila.
0: Yes,
1: magagalit yung future, magagalit si Aljon.
0: Kapag sumali ba ako ng PBB at pag sumali ba si DJ Gino ng PBB, sino nang mag-duty?
1: Pag sumali ka sa PBB, bibigyan kita ng boto.
0: Hindi, vote to stay.
1: Para makapag-duty pwede ka na ulit.
0: Oo.
1: Natanggalin pa sa laban.
0: Si Aiza nandito na ngayon. Hello, Aiza.
1: Saluhan.
0: Ganon. Wala. Bakit ganon naman yung ano ang kamlay ng live talaga natin sa Facebook?
1: Oo. Pero kailangan na, guys, tulungan nyo kayo, bahay natin yung aming Facebook page.
0: Yes. So, kung gusto nyo yung Facebook page ko na lang, doon na lang tayo na gano'n. Doon na lang tayo sa Facebook page ko mag-live. Gusto mo ba? Ito pa, si Aizan, sabi niya dito, sa NC ka pa nagturo before DJ Luna. Yes, nagturo ako dyan, year 2016 to 2018. 2.5 years ako nagturo dyan. At ULS, nagturo din ako before sa may La Salle Trade School. Naging estudyante ko nun si Bini Sheena. Ano pa itong nadana?
1: Hello po, Mayora.
0: Iba yun!
1: Mali!
0: Bini Sheena, yung ano?
2: Isang.
0: Yung sa Bini. Ikaw talaga. Never to evict si DJ Luna.
1: Nagalit. Alam, pinagtatanggol ka na agad. Sana may ganyan.
0: Paano ba yan, DJ
1: Chino? Ka, ano?
0: Ala, wait lang. Wala ko kayo kilay.
1: Ala, ano sabi? Sabihin mo na! Ano yun?
0: Oh, basahin mo. Ano? Ay, ano?
1: Nabasa ko hi baby ko sabi.
0: Wala ka. Sammy 10.
1: Sammy 10.
0: Pero bakit Sammy 10? Why? Bakit 10? 10 yung birthday? 10 yung ano? Oo. Hi baby ko.
1: King 26, shout out sa'yo from Matalom Leyte. Rex Pison Puda din ba?
0: Sammy 10. Na 10 na number.
1: Matamis? Ano, ano ba? Ano ba yung Sammy 10 niya?
0: Sammy. Sammy yung ano, ang pangalan. From Samuel. Then 10 is yung number.
1: Okay.
0: Birthday ko, November 10, sabi niya. Advance happy birthday sa'yo. Pati yun na natin, kantahan na natin siya ng birthday kasi ano, birthday daw niya sa November. Super advanced, di ba? Happy birthday to you.
1: Sammy 10.
0: Oo. Dahil birthday mo sa November.

0: Happy birthday po!
1: Happy birthday, Sex Bomb Samuel! Get out!
0: And also, eto din pala, oo. Birthday din daw niya bukas. Itong si King 26.
1: Matagal pa yan.
0: Bukas!
1: Matagal pa yan, di naman siya magyayaya.
0: Sabagay.
1: Yung November, kinantahan tapos yung bukas. Tawang-tawa siya sa kalokohan niyo.
0: Pa-shoutout daw kay Brent 167. Shoutout sa iyo, Ben.
1: Hi! Shoutout!
0: Alam, natatawa sila. Kinanta na nga natin, King 26. Pwede naman magpasalamat. Birthday daw niya bukas. Birthday din daw niya sa August 26. Eh di, sige.
1: August 26 nga birthday niya.
0: Kaya nga bukas daw.
1: Kaya nga bukas.
0: Ang gulo-gulo mo.
1: Yay! Happy birthday pa sa lahat ng mga birthday sa buong taong ito.
0: Yes!
1: Ikaw, DJ Chino, ikaw ay March, di ba?
0: Oo, next year.
1: Next year, malapit na rin.
0: Kapit na rin. Kakanta na naman, huwag natin.
1: Hindi na nga.
0: May elbow ka talaga dito.
1: Nang-elbow na nga kami, eh, di ba? Ang gulungin ko.
0: Anong masasabi mo sa mga nang-elbow sa'yo?
1: Okay lang, bakit?
0: Look at me now, ganun.
1: Look at me now!
0: Ano na?
1: Kantahan na yan si DJ Chino, sabi. Ay, sige, sendan mo ako ng kanta or kumakanta ka ng Happy Birthday DJ Chino for next year.
0: Uy, sabi dito ni Ryan Akiling, Sir, ano pong... tanong ko lang, ano pong ibig sabihin ng DJ? O, sagutin mo na.
1: Disc jockey.
0: Disc jockey.
1: Yeah. Spell mo naman.
2: Basta DJ.
0: Okay na yun.
1: Pag mga ispelingan talaga, no? Noisky is watching. Hi, DJ Luna, sabi niya dito. You know what, DJ Chino? We only have 2 minutes left on our live sa ating Facebook. Pero sa TikTok, pwede tayong mag-extend lang mag-extend.
0: Yes,
1: right?
0: pwedeng mag-extend. Ginagawa mo yun lagi. Shout out sa mga nag-extend dyan.
1: Kasi talaga nagkukulang ang oras, di ba? Kaya sinabi natin na, ano, stop na, ganyan, pwedeng pa-extend pa.
0: Yes. Nabibitin.
1: Computer shop. Diba?
0: Oo. Pa-play po ng Don't Leave Me. May pinagdadaanan ka ba, Sir Ryan?
1: Alam mo, kung gusto ka niyang iwan, hayaan mo na siya.
0: Kaya nga.
1: Live singing naman, DJ Luna.
0: Sige. Pagbigyan mo na...
1: Live singing. Anong kakantahin ko? Now na?
0: Oh, sige, pwedeng pwede
1: yan. Anong gusto mong kantahan?
0: Pambawi mo sa mga sweethearts natin.
1: Kasi absent pa naman ako. Pumasok naman ako ngayon eh. Wala akong takas ngayon kasi sinundo ako ni DJ Chino.
0: Ganun talaga. Kailangan natin manugurado, guys. Meron na akong panggapos kanya.
1: Pakanta ng... Ano yung gusto kita? Pakanta ng gusto kita. Bye! Angeline Quinto version. Parang mataas yun, ano?
0: Meron ba yun?
1: Meron ba yun? Check ko nga.
0: Ay, meron!
1: Gusto kita, Angeline Quinto version. Try natin, ha? Magkaroke pa tayo. Pero dito, ano, hindi to parang sa mga set-up ninyo sa TikTok live na may eme-eme, ha?
0: May mga kung anik-anik.
1: Ito kasi naka-live kasi ngayon yung naka-premium ng YouTube, eh. Itong nandito sa kabilang, ano... Wait lang, may ads. Ba't may ads?
0: Guys, ano na? Antayin natin, kakanta si DJ Luna. Ito na po.
1: Paano ba to? Parang, hindi ko alam to, tapos kakantahin ko, di ba? Shout out kay Bok at Ninong at JBCT Artol. Gusto kita sa

0: nyo ba yun? Meron pa ba to?
1: Powerful naman yun.
0: Oy, ba't nawala ako?
1: Ay, wait lang.
0: Try na. Hello?
1: Ay, iba yung iba pala yun.
0: Try natin. Baka hinihintay kasi nila yung ano, yung pataas.
1: Ah, sige, sige, sige.
0: Kinikilig daw. Ano ba to?

Ala, may matasa pala. Sige, sige. Ulitin natin yun. Ano ba yan? Sorry, first time ko kasing kinanta to eh, pero narinig ko na siya.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey foodies! Craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your craving.

0: natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
1: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
2: nagtatay na. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
1: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee.
1: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: DTX 500. Manalana ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw.

0: There you have it, a song from Nicki Minaj. A song entitled Super Bass. And this song is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
1: Hi!
0: Andito pa rin si DJ Luna.
1: Sabi ko nga eh.
0: May balita ko, may nakikinig sa atin ngayon dito sa may palengke, dun sa may Sentro Mall. Oo. Shout out yung mga listeners natin dyan sa may generic pharmacy. Bet na bet ko bumili dyan kasi murang-mura.
1: Oo na.
0: Tapos, ang pre-friendly pa ng mga staff. Ang babait nila. Akala mo talaga. Akala mo talaga.
1: Bali mo naman, di ba? Makadaan tayo bumili. Yan lang sa may Sentro Mall.
0: Oh, sa may Sentro Mall. Pero anyway.
1: Ay, Sentro Department Store, I think.
0: Sentro, wait.
1: Sando ba?
0: Sige. Nag-message kasi dito ang ating mucha ng palengke. Si Ma'am Hazel.
1: Mucha ng palengke.
0: Nakikinig ang generic pharmacy. This is tabi ng Sentro Mall.
1: Sentro palengke.
0: Pinasok mo na eh.
1: Dito kasi, dito sa may Villasis yung Sentro Mall. At dito yung ano.
0: Sentro Department Store.
1: Yes,
0: so dito yon sa may, ang gulo na, palengke.
1: Hindi, palengke doon. So baka Sentro Department Store nga.
0: Ah, nagkamali ka, Ate Isel, ha?
1: Kaya pala nakikinig ang Sentro Department Store din sa palengke.
0: Kasi naririnig nila, nakikinig yung mga taga-generic.
1: Oo, very
0: so,
1: good kayo
0: dyan. So, ibig sabihin, gaya-gaya yung mga taga-Sentro Department Store. Hindi, nahawa sila. Kasi, pag ganitong oras, kasi nakakaantong, maganda yung may napapakinggan ka. Nakakagising, yung mga high blood ka, nabibwisit ka sa mga napapakinggan.
1: Babartagulat ka, ano ba naman, nangugulo naman yung mga ite.
0: Oo. At dagito yung mandagi DJ nga, nagtataga rin.
1: Nagre-ringgor.
0: Oh, so eto na, bigyan muna natin ang ating next song. Guys, eto na. Namnamin nyo, Kill This Love by Blackpink.
1: Here at Sweet Down to 7.7, today's Best Mix.

There you have it, the song from Yumi. A song titled Ikaw ang Dahilan, mga sweeters. And this song is brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extra Ordinary. And you're still listening here on Sweet 97.7 FM with your chinitong DJ, DJ Chino. Mga sweeters, oras po natin is already 4:47. Kumusta naman po kayo? How is your Tuesday afternoon? Napagod po ba? Anyways, mga sweethearts, nating pauwi na sa kanilang tahanan. Ingat-ingat po tayong mga pauwi sa kanilang boarding house. Ingat po. At saka sa mga susundo pa lang or manunundo sa kanilang mga chikiting. Drive safely po, ha? Sa mga gusto pong magpahabol ng kanilang mga pa-shoutout, yung mga may mga song requests pa dyan, bulabugin mo ng aming text line. Mag-message ka lang sa ating text line 0936-322-6700. Once again, our official text line is 0936-322-6700. Shout out sa mga napagod. Shout out sa mga na-stress. Na-stress sa school. Na-stress sa trabaho. Okay lang yan. Minsan-minsan lang yan. Parte talaga ng buhay natin. Pero syempre, huwag kang mag-focus sa stress. Kasi nakaka-chaka yan. Sinasabi ko sa'yo. Kaya alam mo na kung bakit... Kung bakit hindi maganda yung... nagchichismis sa'yo. Stress na stress yun. Huwag kasi kayo magpaka-stress sa mga buhay ng ibang tao. Mag-focus ka sa buhay mo. Ganun yun. Wow! Coming from you! Anyway, medyo makulimlim yung panahon. Sana hindi po... Or wag muna. Wag muna bumuhos yung ulan. Kasi yung iba pinagdarasal din talaga na umulan, di ba? Yung dumakihan bit nga irrigated dito. Talundan bit nga irrigated dagadjay bangbang kagna. So, sana maya-maya. Kung sakali mang bubuhos ang ulan, sana maya-maya. Oo. Kapag nakauwi na tayong lahat, yung ulan yung nag-adjust. Gusto mo yun? Parang naubos yung energy ko. Nung kasama ko si DJ Luna kanina, ang tagal namin nag-live. Kasi nag-live kami sa aming Facebook page. Tapos, naka-live din kami sa aming kanya-kanyang TikTok accounts. Halos hindi na namin mabate lahat ng mga nagpapabati doon kasi ang dami nila. Pero syempre, hindi ako nagre-reklamo. Shoutout ulit sa mga nakikinig sa atin dito sa The Generics Pharmacy. And also, shoutout sa mga listeners din po natin dito sa may... Kaya ko to. Yung mga listeners natin dito sa El Torogi na imbag amalim ko na kayo. And also, yung mga nagmamadali dyan sa may Bandis Auto Care. Kasi, pa-out na. Kumusta mga auntie, mga uncle. And also, shoutout din yung mga listeners po natin dito sa Unison Home Hardware. Kumusta po? Napakabait ni DJ Chino eh, no? At syempre, malipat ang kadmit. Dagadjay, aking dingig ka niya tayo. Ito'y ang adanan, Ken. Dagadjay, listeners tayo, ito'y Wilcon Depot. Especially yung delivery team ng Wilcon Depot. Ano na? Ito na. Bigay ko na bang ating next song? Bakit hindi, diba? Let's listen to a song from One Republic, a song entitled I Ain't Worried. Ano daw? I Ain't Worried. Ano daw? Ito na, pakinggan na lang natin. Ang gulo ko. And once again, this song is brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para MX Extra Ordinary.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid or death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
7: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
8: Kape na.
9: Sana lagi.
7: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: I'm Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
3: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
2: Ilang taon po kayo?
3: 44 na po.
2: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
3: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, buwawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
2: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
3: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
2: Bionic Capsule?
3: Opo.
2: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
3: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
2: Okay, salamat, ma'am, ha.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, Ice Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alif Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500,
4: bibili sa mga butika.
5: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Luperama dun sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw, sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Sanang Tayo Pinis, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman per equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Disadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Disadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angatanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donawan, taga-san po kayo?
5: Taga-san, taga-biscrino po.
4: Ano ang dating naramdaman nyo bang umunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung san ko, palipad-lipad yung sakit, pero dito sa po, o dito sa po ng balita, at yung san, nahihirapan ako huminga pa, ano?
4: Magdami.
5: Oo.
4: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
5: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil right of Lemuel.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig niyo po ang testimony ng ating pasyente natin na si Sir Andoy Dolnawan from Barangay Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Dolnawan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan. Win!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
2: Kape na.
3: Sana lagi.
1: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.

0: 0939-343-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
1: IIM Photo Studio.
0: IIM Photo Studio.
1: Your image, your story.
2: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema,

0: all-time favorites. Sweet 97 points.
1: Check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DTX 500. Lagi ka bumuhaw. Guto. At lagi na ihihingi. Tuwa'y sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka. May ampalaya extra. Nasagana sa Sharon tea. Na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Taas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
9: I am 24 years old. Ito ang MX3 ko.
10: Mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
12: Pinagpunin na ako next year.
13: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
14: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, na-extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matangin. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Sometimes may inaabuso ko siya. To fix my work done, mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako, nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor, they discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concern siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then review ko din po yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gum. Sabi niya, pwede naman, food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun, sa nagtuloy-tuloy po ako.

Sa mga acidic person, so yun din po yung nabasa ko sa mga ito siya. Morning, tapos afternoon, ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table. Anong antibacterial soap sa yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So, yun po, ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko. Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: turned off. Out in solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. BM Extraordinary with MX3.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 81 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Apo.
2: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang bench pa, isang araw. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: DGX 500, irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging

0: Regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Mabibili sa mga butika at grocery.
3: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
4: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
5: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
6: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow!
8: Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings dip na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, Tapong Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadecor. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons and cheesy cupcakes at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo, member.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong.
12: Taguta sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang iwanalin at ating pakinggan. Ang programa, Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-5 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood. Mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pagtindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
13: R-I-S-E
12: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang
14: pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. nakakatulong sa maraming karaniwang hina

0: at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
1: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
3: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagap.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu County, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balatutunan. At yan, syempre, sa inyo na 1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balatutunan. Itawag nyo na, dito po naman sa ating palatutunan 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan, mga kaibigan.

Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Tawag na po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623.

Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, syempre pa mga kaibigan sa lahat po naman sa atin. Diyan po naman sa Occidental Mindoro, hello po naman sa inyong lahat. Syempre pa yung mga hindi pa po nakakapag-follow o kaya nakakapag-add friend po naman sa ating Facebook account.

andyan na po kami para kahit po papaano ay makapag ano po kayo, makapag comment din po kayo dun po sa atin po ng mga

sa Facebook Live yung ating po namang programa. Hanapin lang po ninyo yung Rise. At makikita po ninyo doon yung ating po namang Facebook Live, mga kaibigan, na pwede po ninyong pwede kayong mag-comment doon sa ating po namang Facebook Live, mga kaibigan. Hanapin niyo po yung Rise brand, mga kaibigan. Eto, may buwan naman yung caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Nag-call waiting, kuya. May napindot ata si yung tumawag sa atin. Sino? Tawagan natin ulit. Tayo po ay live na live sa Facebook, mga kaibigan. At hello po naman sa mga nakikinig sa atin dyan po naman sa radyo natin Kalawag. And radyo natin na Buwak Marinduque. Yung mga nakikinig po sa atin dyan sa FMR Radio Kamsur. Sa G Radio San Miguel 102.9. Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: And another caller. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello po. Hello po, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Ayan. Hello po, kayo na po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello po, tatay. Kayo na po. Hello? Hello, tatay. Kayo na po. Hello? Hello po. Hello po. Hello po. No, no. Tawagin natin ulit, kuya.

Ito po, kararating lang na balita po sa atin. Fresh na fresh po naman, mga kaibigan. Tayo po ay yung ating po naman produktong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ay nasa Grace Pharmacy na po, mga kaibigan. Sa lahat po naman ng mga branches ng Grace Pharmacy, available na po yung ating po namang produkto dyan po sa part na yan ng Negros. Basta po may Grace Pharmacy, mga kaibigan. Check pa natin at yung ano po, basta nasa Grace Pharmacy na po yung ating po namang produkto, mga kaibigan.

Negros Grace Pharmacy. Yan. Sinicheck po namin ngayon kasi papasok lang po yung balita po sa atin na meron na po sa ano sa Grace Pharmacy ang ating po namang mga produkto, mga kaibigan. At syempre sa iba pang mga butika po, mga kaibigan. So ngayon lang kasi may mga branches po kasi yung Grace Pharmacy sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dyan po sa part ng Visayas. Kaya po sinasabi nga po natin na meron na po sa mga branches po naman ng Grace Pharmacy po, mga kaibigan, yung ating po namang produkto. Kaya magandang balita po ito, lalo na po sa mga suki ng Grace Pharmacy, meron na po ng ating po namang rice coffee dyan. Kaya po pwede nyo na pong ipagtanong-tanong yung ating po namang produkto sa mga butika po dyan, sa Grace Pharmacy, sa mga lugar po dyan sa inyo.

Tawag po kayo mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Muli mga kaibigan, available na po sa lahat ng branches po naman ng Grace Pharmacy. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Tawag lang po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623 dyan po sa Negros Island, sa may Antique, sa Ilocos Region po mga kaibigan, na Grace Pharmacy po. Available po yung ating po namang produkto mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Moises Sandoval.
0: Ano pong pangalan?
1: Moises Sandoval.
0: Tatay, pwede po bang pahinaan po natin yung radyo po natin? Okay, patayin muna po natin para malinaw po yung usapan po natin.
2: Ano po yung may hindi po ba kayong karamdaman?
1: Hello.
0: Hello po, tatay. Tatay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Moises Andrada.
0: Moises. Okay po. Taga saan po si tatay Moises?
1: Taga Jensan.
0: Jensan. Opo, okay. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 83.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Nakainom ako.
0: Okay po.
1: Tatlong beses.
0: Opo.
1: Nagili ako ng dugo.
0: Okay.
1: Sa prostate daw yun.
0: Apo?
1: Natakot ako. Inabayaan ko lang.
0: Tapos?
1: After one week, nawala.
0: Nawala? Apo?
1: Oo. So, minum ako ng rice coffee. Mga 10 box na naubos ko.
0: Apo?
1: Oo. Meron ba tayo ditong dealer sa rice coffee?
0: Meron?
1: Sa ginsan?
0: Kung meron pong?
1: Meron bang nagabinta ng
0: saan po kayo?
1: Rice coffee sa ginsan?
0: Dati po tatay, saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Nag-order sa yung apo ko, nag-order sa Manila.
0: Okay, sa Shopee?
1: Oo.
0: Okay po.
1: Pero matagal magdating.
0: Opo, medyo matagal-tagal dumating. Opo. So, dyan po sa ginsan, South Cotabato, dyan po tayo pwede makabili tatay sa Esrin Pharmacy. Meron din Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy. Tapos The Jangas Drug Store. Lahat po 'yan diyan po sa General Santos City.
1: Mm.
0: Apo, meron din po diyan tatay sa Butika Arbe. Apo, Glerion Pharmacy. Tapos Heart Drug Store, RV La Pharma Generics.
1: Oh,
0: dyan po tatay kayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. So, pwede po kayong magtanong dyan ng ating po namang produkto dyan po sa mga nabanggit po nating mga butika.
1: Sa Rodion, nagtanong ako.
0: Oh, kumusta po?
1: Wala man sila.
0: Wala sa Rodion?
1: Wala,
0: baka po naubusan na.
1: Aywan ko lang ba?
0: Opo, baka po naubusan na. Pero doon po sa iba, kagaya po ng The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Itong Rodion, malapit rito sa amin.
0: Ah, okay po. Yung Rodion, malapit po sa inyo. Very good po. So, pero po, wala po ng produkto natin sa kanila.
1: Oh, wala. Kaya nanginig ako sa radio mo, programa, binipay ko doon.
0: Opo.
1: Wala man sila.
0: Okay po. Wala doon. Opo.
1: Wala.
0: So, doon tatay sa ibang mga butikang nabanggit po natin, Esrin Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Oo.
0: Doon po tatay, pwede tayong pwede tayong bumili doon.
1: Subukan ko, hanapin ko.
0: Opo. Tatay, ano po yung naidulot na sa inyo ng pag-inom ng ating rice coffee? Gusto ko pong malaman ulit.
1: Nag-ihi ako ng dugo.
0: Ah, nag-ihi po kayo ng dugo. Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Pag-inom ko nga ng rice coffee, mga tatlong sasi.
0: Oo.
1: Nag-iya ako ng dugo.
0: Tapos? Natakot ako. Natakot po ba kayo? Opo, tapos?
1: Oo. Nawala man lang yung dugo.
0: Kumbaga, itinuloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Yun nga, nag-tuloy-tuloy inom ko.
0: Mm-mm.
1: Pero kanina, naubos na.
0: Pero tatay, noong bago pa po kayo mangyari yun, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman dati?
1: Sa doktor, prostate.
0: Prostate, ah, kasi may prostate po kayo. Tapos?
1: Oo. Yun lang, pag-inom ko ng rescope, nag-iaya ko ng dugo.
0: Oo. Tapos?
1: Natakot ako.
0: Natakot ka, pero hindi niyo po ininto yung pag-iinom ng rescope?
1: Oo.
0: Okay.
1: Nawala pa ng dugo.
0: Nawala na. Okay po. So, ibig sabihin, kaya, parang inilabas lang yung, ano, yung basura, yung dumi sa inyo pong katawan. Parang
1: tama
0: ganun.
1: Yun. Mm-mm. Tama yun sa programa mo.
0: Opo. I see. Opo. Tama po yun. So, nung kayo po ay nailabas nyo na yung parang dumi sa inyong katawan sa pamamagitan po nung dugo na yun, tatay, naging okay na kayo?
1: Naging okay.
0: Opo.
1: Kaya po. Naman.
0: Mm-mm. So, ngayon tatay, kaya gusto nyo pong ipagpatuloy yung pag-iinom po nito?
1: Oo, yan pinapatuloy ko.
0: Tama po yun, tama po yun. So tatay, ngayon, kapag dun po sa mga butika na yun na nabanggit po natin, ay nakabili kayo, kumbaga nakabili kayo ng ating rice coffee, balitaan nyo po ako. Tawag dito, kumbaga balitaan nyo po ako, sabihin nyo po sa akin kung saan kayo nakabili.
1: Ano ganing butika yun, Kuya Boy? Kanina, sabi mo, anong butika?
0: Esrin Pharmacy.
1: Esrin.
0: Opo, Esrin Pharmacy. Oh. Tapos, Rojon Pharmacy.
1: Rojon,
0: The Jangas Drugstore. Tapos, RV Pharma Generics. Tapos, Heart Drugstore. Meron din pong Glerion Pharmacy. And Butika Arbe.
1: Ah,
0: okay po. Yung po tatay, yung natin. Pwede po nating puntahan sa mga lugar po dyan sa inyo ng mga butika. Okay po.
1: Okay po. Salamat, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo at sana po ay may pagpatuloy po ninyo at balitaan niyo po ako tatay kung sakali po makabili po kayo dun sa mga butika na yon para malaman po natin. God bless po tatay. Tatay Moises, mabuhay po kayo. God bless po.
1: God bless din.
0: Thank you very much po tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat din po.
0: God bless po. Mga kaibigan, ang Negros Grace Pharmacy ay katabi lang po yan ng overpass. Papasok po ng barangay Masilingan sa Negros. Kung saan po available na po yung ating po namang produkto, mga kaibigan.

0: Tawag na po, mga kaibigan. Anyway, wala na tayong oras po pala. Pero again, mga kaibigan, available na po sa Grace Pharmacy, sa lahat po ng mga butika, dyan po sa inyong lugar, ang ating po namang rice coffee. At maraming salamat po sa Grace Pharmacy, sa buong, sa lahat po ng mga branches po nito, mga kaibigan. Anyway, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.
1: DGX 500 Irregular na regla. O men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
1: DGX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.

0: Paalala na ba? Gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
3: Mix 97.7. Music for the Grand Strand now. Woo-hoo! Today's best mix.
4: There's some more of that. There's some more of this.
3: Mix.
4: Providing a service to you.
3: 97.7. You're not the

0: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Today's best mix. Best mix.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way. All day, every day. Not stop.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dito.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan pagkagama, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
7: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
6: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
8: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Salibe, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
11: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
10: GTX 500, bibili sa mga butika.
12: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
13: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
14: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
15: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
16: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
17: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
18: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mix 97.7 now turns the music back on.
20: Overload. Pleasure overload.
19: Here it comes.
21: Great.
19: Mix 97.7. Today's best mix.

0: 7.
1: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa akin at ay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, bilya, higup na!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ibang half ko ng DBX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DBX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: POV. Panganay ka, hindi pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: with 97.7 FM.
1: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ang Katapres, bababa agad, mag-subset agad ang dugo niya. Pino mo nung masertan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan. O kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay, lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya na sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nasabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayon mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin ang okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit din ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917 8874581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
5: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: araw-araw.
1: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Mag-DTX 500
1: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
2: at ang stress maiwasan.
1: Mag-DTX 500 araw-araw.
2: Mabibili sa mga butik.
1: DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DTX 500!
1: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
2: Umawi ka na lang
1: sa DTX 500!
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
1: pang laban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan.
2: Mag DTX 500!
1: DTX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Mix 97.7. Drive. The radio scan stops here for the hits. Hits. Mix 97.7.
13: Today's best mix.

0: Check our time and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DJX 500. Bili sa mga butika.
3: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
4: Ricky Sanchez po.
3: Taga saan po kayo?
4: Taga Dait, Camarines Norte.
3: Ilang taon?
4: 30.
3: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
4: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
3: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
4: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
5: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdigit ito din natin natin ha? Cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinunin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple ano. Samantalang hinihingan ka 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa, anong magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsule. nakakapsulize. Xili nakakapsul. Luyang dilaw nakakapsul. Oh, vitamin C nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa isin nyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awanti opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo? O, natunaw na yung taba niya. So, hindi ka na madali mapagod. Maganda na yung paglakad mo. Makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Narin po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Lamayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong Globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos. So, sa mga kaubayan natin na, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: DGX 500. Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
11: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng iwasan. Kung may DGX 500 ka, panlaban. DGX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
12: Today's best music is on. Woohoo!
13: Today's best mix.
14: Mix 97.7.

0: naibo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Narito na po si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, Bionic Healthcare Center.
1: Good morning, Noli Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Rica. Good morning sa buong lambak ng Isabela, Guerrero, Mountain Province, Ipugao, Cagayan Valley Region, Kalinga, Payao. Saan man po ko naroon na naabot mo nating pinig, kaya po'y buhabati ni Summer of Soul, isang mga ng umaga sa inyo pong lahat. Ayon likod, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katulong nyo, katulong nyo, kaagapin nyo, walang sawa na nagbibigay ng mga information and dissemination at preparation about alternative medicine. Sapagkat sa ngayon po, kailangan natin ito. Hindi po kailangan na, hindi po maintenance ang kailangan natin. Kundi paano nga ba magagamot ang kalusugan, ang karamdaman nang wala pong pasubali na maiwasan natin ang mga contraindication, ang mga adversity, ang mga overdoses sa mga gamot na nagagamit po natin. Kasi nga po sa inyo, ang gamot na ang mga synthetic drugs na ginagamit natin, sa mostly, sabi siya totoo, ito po ay maintenance and reliever. Pag sinabing maintenance, hindi po gamot yan. Nag-maintain ka na sakit, nag-maintain ka ng gamot na walang pagbabago. Pag wala ng visa ng metformin mo, wala ng visa ng amdolipin mo, wala ng visa ng ano mo, ng iba pa mga maintenance mo, metropolol, bukas, iinom ka na naman. Mamaya, iinom ka na naman. Ang tanong, gumaling ba? Hindi. Ano nangyari? Pinakalma. Pag gumalma, natuwa ka. Normal naman yung blood pressure mo. Mamaya nagalit ka, na-stress ka, high blood ka na naman. Di ba? Kasi, kung saan eh, pinakalma lang niya, hindi niya natanggal yung high blood mo. Ang kailangan ng gawin niya, tanggalin ang high blood, gamutin. Paano mo nagamot ang high blood? Unang-una, management, lifestyle, yan ang kailangan. At mag-change diet ka. Kung mahilig ka sa mataba, ay mag-inabraw ka muna. Ganun yun eh. Kasi, inom ka na inom ng amlodipin, ng losertan, may tubulol mo, hanggang sa maulol na lang, hindi gumalik. Diba? Bato-bato sa langit, pamatamaan magmagaw, huwag magal kay doktor sa inyo. Tupon, direkta sinasabi natin kasi sabi ko sa inyo, yan po ay hindi gamot, maintenance. Ilang taon ka lang gumagamit niya? 5 taon, 10 taon, hanggang ngayon gumagamit niya pa rin. Hindi ka naman, hindi natanggal ang hybrid. Bakit? Hindi ka nag-change ng iyong lifestyle, ng iyong diet. Kung gumagamit ka ng amlodipin, na losartan, ay dapat samahan mo sarili mo ng disiplina. Hindi ka nawawalang high blood kung kasi ano, ang takaw, yan yung katatawan, ang nangyayari. Oh, kung alin ang bawal, yun ang gusto. Paano ka matutulungan ng maintenance mo? Eh, mangyayari, pabalik-balik ka lang sa doktor, pabalik-balik sa drugstore, inatake, tumigas yung ugat sa liig, sa bato, patay. Yan po ba ang nais natin? Sana po, mag-isip-isip po tayo. Anong dapat gawin? Pag sinabi ng doktor mo, bawal ang maalat, bawal ang mataba, tanggalin mo. Mabubuhay ka na walang bagwong. Mabubuhay ka na walang agungo. Basta maging healthy ka lang sa katawan mo. Kaya sabi mo sa inyo eh, karteke na welteke ka. Pero kung hindi mo kayang iwasan niya, wala din doktor makapagpagaling sa sakit. E masayang sa inyo, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa tao, pero sa ko. Ano sabi natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ayot kayat mo. Ay mga Ilocano, gantimpala o gantimpalo? Ang sabi nila, gusto ko doon gantimpala. Pero ang ginagawa, gantimpalo. So di ba, paano ngayon makakatulong si Dr. Sonyo? Ang Bayunik, Alternative Health Center. Kung alin ang bawal, yun ang gusto mo. Di ba? Ngayon, gusto mong tulungan. Gusto mong gumaling. Ito, makipagtulungan ka. Yan. Pero mga bawal, ang galin, pero madaling gumaling ang karamdaman. Kung ako tatanungin nyo, nung hasdag sa lahat, ano, totally vegetarian, vegan, lifestyle, yan ang maganda. Pero kahit vegan ka, dapat ay yung oil mong ginagamit, hindi yung galing sa market na paglagay mo sa refrigerator, natutulog, para ng yelo, matigas, babara sa akere mo yan. Useless ang pagka-vegetarian mo. Sa anong oil ang dapat gawin? Ang gabi nanood ako, sabi nung speaker ng tungkol sa health, sabi niya, 33 times ginamit, minanggit, in biblical words, ang dabis na oil at ginamit ang Panginoong Isos na siya ng gamot ay walang iba kundi ang cold press olive oil. Ibig sabihin, hindi dumaan sa init, sa apoy. Pag sinabing cold press, natural na pag-ista ng oil ng olive. Yun ang pinakamaganda. Pero, sir, ma'am, hindi ho ito, ano ah, hindi ho ito piso, dollar, ang ganagay sa mga, pero mas higit pa sa dollar ang kalusugan mo. Tandaan natin. Di ba rin mahal? May assurance ka. Nagaganda ang kalusugan mo. Ayan, narito po, ang yung likod, Dr. Lemuel Sonyo, kasama ang may bahay, Dr. Abinet Sonyo. Good morning sa aking may bahay, Dr. Abinet Sonyo. Kaya po inyong matagpuan mamaya sa atin pong klinika. Sa Santiago City, mamaya po, narito ang yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Ang aking may bahay mo naman, ang siya pupunta. Mag-usok, tingnan naman kami siya pumupunta na, ano, ng Cagayan City. Kami location ay matatagpuan ang ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Bulosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bagong palingki, tatali po ng LCC Auto Supply. Open po tayo sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Ang ating servisyo publiko, pre-consultation, pre-check-up. Pati ang ating machine, yung quantum analyzer machine, may ginagamit natin, libre na rin. Ang kagandaan ng ating analyzer machine, nariyan na po ang CT scan, ultrasound, ECG, X-ray. Aba, ay magkano yung pagbinayaran mo sa hospital? Kulang ang 20 mil. Sipisyan magkano? Depende sa part na isi sipisyan. Diba? Ultrasound, 2,000, 1,8, 2,7, pinakababa, 1,5. Diba? Magkano yung CD? 800? Parang I think pinakamura, 400. Diba? Sa laboratory pa lang, pamulubi ka na. So ito to, diba? Oh, tama mali. Tama. Kahit na ba siya, o, kaya ngayon pa lang, masalamat po kayo na narito sa Santiago City, sa Cagayan City, ang Bayunik Alternative Health Center. Alam nyo po natin, pre-check-up, pre-consultation, wala pong doctor's fee. Gamot lang ang inyong babayaran. Ginawa po hindi leverage yung gamot, kasi yung gamot natin, important yan eh. Galing ng iba't ibang bansa ang pinanggalingan. mostly ang ginagamit nating gamot ay galing po ng US. Tulad po ng Fury France, galing US siya. Yung iba pang mga product na ginagamit po natin, US product po siya. Kaya mostly, bakit mahal? Ay malang dollar eh, dollar kasi pinag-usapan ko eh. Pagdating sa convert mo sa peso, $1 nila, magkano yan? 57 or 58 or 60 pesos in 1 peso natin. And $1 nila, gano'n kalaki ang kapumas, diba? Kaya pasalamin niya tayo kasi nakukuha tayo ng murang gamot na ipikin at sulit doon sa ibabayad po natin. At meron naman po, kung meron naman tayong mga gawang gamot na makukuha sa ating kapaligiran, eh bakit bibili ka pa? Diba? Tulad ng parages. Tawag lang doon sa English, wiregrass. Sa atin dito, gagamotin. Eh bakit bumili? Ang dami sa bukid, tumutubo lang. Diba? Kailangan mo dito effort. Bunutin mo lang yan, mula ugat hanggang bulaklak, buong halaman. Tanggalin mo yung mga patenda, ugasan mabuti, tanggalin mo mga lupa. And then, lagayin mo sa banga para walang toxin, walang chemical. Kasi pag aluminum, sabi nga ng ilan, ng mga eksperto ay mayroong chemical. Kaya pinamaganda safe talaga, back to basic, banga, puron. Yan. O kaya stainless ware. Yan. Pwede po yung paglagayin nyo ng oval. Pag napakuluan, yung kata, yung sabaw niya, yun ang yung gawin pinaka agua champo. Pinaka tubig mo. Ngayon, kung nakalimang nagtatai o nagsusuka na may kasamang dugo, yan po ay nagpapaampak sa paglabas ng dugo sa katawan. Anong dapat gawin? Kung kumuha ka ng marami, hugasan, i-blender, or i-juicer. Tapos, pigain mo yun. Yung pure na katas niya, ipapainom mo sa nagsusuka na may kasamang dugo. Nagdudura na may kasamang dugo. Nagtatai na may kasamang dugo. Kung sinawa guidelines, yan pong gagabutin ay napakaraming sakit ang pwedeng matulungan. Tinatawag natin dysentery with bleeding. Gamot po yan. Sa mga matataas ang blood pressure, hypertension. Sa may mga UTI, infection sa kidney. Yung kung may mga bato sa kidney, makakatulong po ito. Lalo na kung sinamahan mo ng dalawang klase pang sangkap. Tulad ng subusog, yung pong sambong. I-mix mo doon sa pinaglagahan mo ng gagabotin ako ng parages, yung bila-bila sa Bisaya. And then, haluan mo pa siya ng chunk cathedra. Yung pong salasalamagi, sa Ilocano, Sampasampalocan, sa Tagalog, kaltalikod, sa ibang Ilocano, bakit? Nasa likod ang kanyang bunga na maliliit. Yan po, pag pinagsama mo, pinag-combine mo, nilaga mo, ginawa mo pinakatubig, 10 baso araw-araw, o 5 baso araw-araw, hindi ka maduduling. Hindi ka mabibigi. Bakit? Pre-chemical, pre-preservative, pre-additives. Ganun po kaganda ang natural. Bakit po? Meron na ba kinibalitaan na nang-overdose ng subusog? Uminom ng subusog 10 baso, naduling, nabigi? Wala po. Diba? Ngayon, look, ayaw ko na lasa ng talpalikot, ayaw ko na lasa ng sambong mapait ng masamang lasa. Yan, ang problema. Ay, ayaw kayong gutawag lang eh. Bakit? Meron tayong naka-prefer na easy to take, easy to swallow. Wala pong dahilan. Sa gusto, may paraan. Pero sa ayaw, may dahilan. Diba? Diyan ko tawag yan eh. Meron tayong nakalagay na capsule. 10 capsule. Parakis capsule. Taltalikod capsule. O, saan ka pa? Ayaw mong gumawa. Wala kang time. Busy sa trabaho. Busy sa negosyo. O tamad lang talaga. Diba? Kayak full choice, pero wala tiyara ka na na. Kaya di punta ka sa klinik, gagamotin kita. Kung gusto mong matulungan, gusto mong extend ang iyong lifespan, gusto mong extend ang iyong kalusugan, tulungan mo. Pero wala pong kwenta yung gamot ko ibigay sa inyo. Pag hindi mo alisin ang mga bawal sa kalusugan mo, inay ko, bawal ang soft drinks, bawal ang noodles, bawal ang mataba, bawal ang maalat, pero yan ang gusto mo. Anong mga gawain ng korosan nyo? Wala. Diba? Tingga, nga. Diba? Sino may harapan? Hindi po ako. Ikaw mismo. E nga sabi natin siya man, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakit ka. Anong kasabi natin? Tell me what you eat, I will tell you what you are. Tama po ba? Kaya mga kabayari ko, mag-isip-isip po tayo. Kung ano ang dapat natin gawin? Ano dapat natin kainin? Ano dapat natin inumin? Kung meron tayong karamdaman. Ito ba ang lahat nakalagay sa pagkainan? Sa napakahabang lang isang punong-puno na iba't ibang putahe ay maging pagkain mo rin. Sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mo, iisipin. Hindi lahat ay maging pagkain mo. Kung mataas ang cholesterol mo, mataas ang blood pressure mo, mataas ang uric acid mo, mataas ang sugar mo, lapis magtaasan. Pero yung ating piso, hindi tumataas. Buwababa na buwababa. O, paano ka makabili ng gamot? Paano ka makabili ng butas? Ang mahal ng butas. Diba? Kaya, tayo sa inyo siya, man. Ingat-ingat po tayo. Disiplina, determination, at saka self-control ang kailangan po natin. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat na ating matigas wifi. Ang ating po fixed line, ito po ating po cellphone number, ating group 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Magtanong para madagdagan ang ating kalaman. Kahit ngayon yung likod 25 years in service experience, pero nagtatanong. Kung meron kang kalaman, isa yun sa atin. Hindi po masama. Kaya tanggap po, open-minded po tayo. Hindi po kami close-minded. Pagdating sa alternative. Kaya nga, ang tanong, walang tigil na pag-search, na pag-saliksik, na pag-aaral ang alternative practitioner. Kaya until doon, nag-practice pa rin tayo. Pinapractice natin, bakit? Para hindi makalimutan. Kasi pag hindi mo ngayon pinapractice, nawala sa ating memory. Ayan na. Kaya kung bakit isan, ano na nga ba kailang mong gamot sa makalimutin? Kailangan mo, dito melo ba? O diba? Protocola. Iyan ang kailangan. So, anong gamot sa mataas ang cholesterol? Cholesterol oxys. Maroon tayo niya. Garlic oil. Tumbawang. Kailangan natin. So, illicit yun. Kaya kailangan natin yan. At siyempre dapat ang pulot vitamins mineral ang ating katawan. Kompleto. Pero ang vitamin C, vitamin E, vitamin B, calcium, magnesium, zinc, potassium, antioxidant. Kailangan natin yan. Di ba? So paano kung kasi sa isang araw, sabihin siya totoo, hindi lahat ng vitamin C na prutas nakakain mo. Bakit araw-araw kumakain ng grapes? Hindi. Araw-araw kumakain ng limon? Hindi. Di ba? Kaya kung bakit kailangan natin ng supplement to para mapunan ang lahat ng pangailangan ng ating katawan. Kaya kung bakit narito po ang Bionic Alternative Health Center para sa inyo mga kailangan. Kasi dito, sa inyo ito, more than 200 times supplement to meron po tayo. Hindi lang isang klase. Magandang dami namin. Kaya sa inyo, ang supplement ay para pong walis tingting. Ilang tingting si isang walis? Napakadami, di ba? Pero pag pinagsama-sama mo yan, Hindi rin powerful. Kahit talik mo, ang ganyan, pag minalis mo, pag ginagit mo, pag hindi mo ginagit, useless yan. Naka-display isang solo, walang kwenta yan. Yung gamot mo, naka-display lang yan, hindi mo inino, walang kwenta yan. Pero paano kung gusto mo isa lang? Para kang, para kuha ka lang isang tingting. Paano matanggal ang basura? Isang tingting mo. Tutusokin mo, gano'n. Diba? Pero kaya nasabi natin, ang herbal, the more you take, the more effective. Yan ang maganda ng herbal. Hindi pwedeng nag-iisa lang. Pwede rin naman. Kung gusto mo. Pero sa iyo yun eh. Pero mas the best sa lahat. Kung mayroong ka-combination. Nagkakangit kanina. Meron kang talpalikot. Meron kang subusog. Meron kang parages. Ang tatong klase yun. Pinagsama mo. Hindi magiging, ano, powerful. Magiging useful. O. Kapakit-pakilabang. Iyon ang kagandahan. At ulad na lang ng isang pasyente ko, tinuruan ko, meron siyang problema sa akin, subject for dialysis. Try ko, try niyo po muna, ha? Ito po walang masama kung subukan niyo. Kung bumili ka ng buko, isang buko, napiyasan mo yun, buwasan mo ng konti. Ito mo mong umubusin. Lagyan mo ang limon, sigaan mo ang limon yung buko. Haluan mo ang dalawa o tatlong kutsarang olive oil. Inumin niyo po yan. Every 2 hours, inumin niyo. And 1 week, pasalamat siya sa akin. Bakit? Natanggay yung sakit ng baywang niya. Gumanda yung paghihi niya. Actually, kahit walang limon na moko, walang olive oil, lagay mo doon. Pag kuminom kayo, talagang iihi ka pagka naubos yung tatlong piraso. O diba? Ang tanong, na-overdose mo sa moko? Hindi. Ganoon po, maganda. Ang tuturo ko ng Bayunit, alternative health center. So, tayo sa kanya, mas maganda po kung kayo makikinig, mag-cleansing po kayo. So, ang ginawa, walang ibang dahilan. Walang maraming salita. Nag-cleansing. Naidumin niya yung mga marurumi, maiitim, mga babaho, sura siya nagkakape, kumakain po niya na nung nag-almusala diyan. Kasi ito po ay nagkaranasan ng yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Nang binangit ko na mag-cleansing ka, walang pasubali. Kaya, sige daw, ngayon din. Mag-cleansing ako. Magkano? Okay, ganito yung prepare natin. Bibili mo natin 5 kilo na prutas. 5 kilo ng apple, 5 kilo ng carrots, 5 kilo ng sugar beets, 5 kilo ng yacon, 5 kilo ng pepino. Oh, 5 klase. So, kanin ko yan. Ang dami. Hindi mo kayang nguyayin yan. Hindi ko pagmumuya sa iyo yung 5 kilo niyan. 5 kilo sa umaga, 5 kilo sa tanghali, 5 kilo sa gabi. Maghapon. Kaya mo yan, 1 kilong carrots, and then, pero kaya mong inumin kung mag-i-just food natin. Wow, tanya, nutritious na, delicious pa. Yes, yan po ang gusto ng bayan. Kaya anong mangyari? Drink all you can. Hindi po eat all you can, ha? Drink all you can. Yan ang kagandahan. Last uminom ka ng ating pong Bayunic Herbal Capsule, ng ating Dr. Lemuel Sonyo, Bayunic Herbal Soya Coffee, nagkakagiga na, nagagamot ka pa. Yun ang kagandahan ng produkto po natin. So, after 24 hours, kay Dominia, yung napakarami mga green na mga taba na nakadikit sa kanyang bituka, nakadikit sa kanyang atay, yung tinatawag na aking mga medical doctor na fatty liver. At ang good news, naihihi niya yung bato sa kanyang kidney na hindi na shockwave, hindi na laser, hindi na osera. Pasalamat ka na. Ito ako Diyos, ating dakilang Diyos, na ang Bayunic ay naging instrumento, naging daluyan para sa iyong kagalingan at kaginhawahan. Kaya, sabi ko, ngayon eh, labas mo yan. Magpasalamat ka sa ating Panginoon. Magsimba ka. Magbalik loob ka sa kanya. Kasi, binigyan ka ng chance ng panibagong buhay at lakas na ibinigay sa iyo ngayon. Ingatan mo yan hanggang sa kanyang pagbalik ay masabi ng Lord, nandito ako. Healthy. Healthy na. Wealthy pa. Di ba? Napakaganda na nakatulong ka sa iyong kababayan. Sa iyong kamag-anak, di ba kilala, kaibigan, kabarangay, kapitbahay, anumang klaseng tao yan, mayaman, mahirap, lahat po ay nagkakaroon ng karamdaman. At anong yaman niya? Hindi niya kayong birhin ang kalusugan. Kasi ang nagbubuo ng kalusugan ay ikaw mismo. Si Dr. Sonyo, magiging instrumento lang, daluyan, pero hindi ko sinabi na ako ang nagpagaling sa iyo. Kundi ang ating pong dakilang manggagapot ang naghito sa iyong karamdaman at sa tamang pagsunod mo sa batas ng kalusugan. Kung ang gobyerno may batas, ang traffic light may batas, ang LTO may batas, ang Senado may batas, ang Kongreso may batas, ang kalusugan ay may batas din na dapat natin sundin. At ang kagandahan nga, itong batas ng kalusugan, hindi kayang bayaran, hindi kayang surulan. Ito lang may unis mo, ibigay mo. hindi yung tatanggapin. Kaya sa inyo, kung sino naglabag sa batas ng kalusugan, siya po ang parurusahan. Hindi po pwedeng biyang isang malita niya na kera, ay exempted ka na, safe ka na. Hindi po ganun. Porque maganda ka, porque guwapo ka, safe ka na, hindi ka nadadaanan ng sakit. Hindi po ganun. Wala pong pinipili ang karamdaman. Hindi ay bata, matanda, pwede pong magkaroon ng ganyang klaseng sakit. Ano mang klaseng sakit, pwedeng dumapo sa katawan natin. Kasi tayo ngayon sa ating lifestyle, prone tayo sa bacteria, viruses, sa mga likabok, uso. Pwede pong malangkap natin at pwede tayong magkaroon ng karamdaman. O kaya ang katabi natin, naninikarilyo, ang sickness mo, delikado yan, nalalangkap mo. Di ba? O yung katabi mo, mayroong virus, mayroong bakterya, may sakit na nakakaawa, pwede kang mahawa din. Pero kung malakas ang iyong immune system, hindi ka matatakot. Bakit? Sabi natin siya, ma'am, immune system is the best doctor. Di ba? Pag malakas ang immune system mo, yun ang kinakadoktor mo. Paano lalakas? Kailangan kompleto ka sa suplemento. Yan ang sikreto. Meron kang vitamin C, vitamin E, vitamin B, calcium, magnesium, zinc, antioxidant, potassium, triple magnesium, ay naku po, hanggang nagalanda niya. Meron kang quercetin, meron kang echinacea, ay naku po, yan ang kompleto na suplemento. Tapos pala yung nag-de-cleansing, ay di, siyempre ka na, sabi natin siya man, healthy ka na, wealthy ka pa. So, kung paano bang pag-cleansing? No, yung ingot ako ka, nika-cleansing kita. Within 24 hours to 48 hours, mabalingin, mismo may kaki, hindi ba ito mo? Na 1P surgeon, na 1P operation, kasi kinagpintas. Diba? Kaya sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa ating programa, marasalawat po siya lahat. Ating pang-time ay medyo malapit na naman. Mamaya po, tatawagan ko lang kayo sa inyo pong patanungan. Hindi ko na masa, pero sana po ay nakinig dun sa nagtanong sa inyo kanina tungkol sa tuberculosis. Ay natuto po tayo na magdisiplina sa ating sarili. Natuto tayo na gumawa ng sariling gamot natin na walang chemical, walang preservative, all natural. Kasi ang katawan natin ay natural, dapat tilagyan natin ay natural din. Hindi po artificial, hindi po chemical. Kaya sa inyo lahat, sa nagpapalapad sa ating tinig, ganyan po ating kaibigan, ang kitbahay, kasama sa kalusugan, ang Mount Station na nagpapalapad sa ating tinig sa mga ito. Sabay-sabay po yan. Ganyan po ang Sweet Radio Santiago, 97.7 FM. At yun po ang dito mo yung DIY ng Kawayan, Life Radio, Lord in the Soul. ESFM Kawayan, Magic FM Kawayan, and Big Sound Kawayan. Sila po yung mga kasama natin sa Empower. Talaga po naman natin pinig na kung saan ang bawat sasakyan, bawat pamilihan ay napapakinggan ang atin pong programa na alamang pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Center. Yan ang kasabihan po natin. If you truly no doctor can cure, but if you rightly, you don't need the doctor. Pag nagkamali ka sa pagbili ng pagkain, ay walang sinumang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po ang ating kakainin, tama po ang ating inumin, darating ang panahon na hindi ka na mangailangan ng sinumang doktor. Kahit si Dr. Sonyo, hindi mo kailangan. Bakit? Magaling ka na eh. Wala kang sakit. Ang i-refer mo ngayon, ang kapitbahay mo, ang kamag-anak mo, kaibigan mo, ang barangay mo. Diba? Kasi hilawa na example eh, sayo natin. Ikaw na ang magiging advertiser po dyan sa inyong lugar. Nasa Bionic Alternative Center, na kung saan ikin natulungan, nagamot, gumaling sa iyong karamdaman. Pero huwag mo nang balikan ang iyong dating lifestyle. Magbago ka na, tuloy-tuloy na pagbabago. Kayo sa inyo, para pong baboy na nilinisan na nilugasan o pinaliguan mo, pag nakaliguan, pinabayaan mo, ayun, bumutuli sa kusali, doon sa lulupan. Puti ka na naman. Ganun bang gusto mo? Ma'am, sir, matubat sa langit, ang matama na magbago, huwag magalit, eh, Dr. Sonia. Maraming salamat, hanggang sa muli. God bless.
0: Absolutely. Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli.
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 6 o'clock. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Today's best mix,
3: today's best mix. 97.7, where we play your music your way. All

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert! GTX 500. Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin lumala pa. Pag GTX 500 na ka, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. GTX 500. Pampalinaw ng mata. GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500. Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng GTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Uling nagbabalik po ang iyong lingkod, Doc June Alcizar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang GTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng GTX 500.
3: GTX 500 Health Alert!
5: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay na gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
3: DTX 500 Health Alert!
4: Yan ang po, makaibigan, ng isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipisyo kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po, makaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong tagline na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. at para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan, kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan. DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron tampang laman. Mag DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong perfect eh. Simula nung pag-inom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
1: Kape na.
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalulat.
3: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: DTX 500! Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500! Araw-araw, bibilis sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
7: DTX 500. DTX 500.

Magandang morning po sa ating lahat. Welcome sa ating programa, The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry, your very sweet and very lovable Dusdaki. Yes, it's me. 6:48 na po ng umaga. And today is Wednesday. It's August 26, 2026. Yes, pa ilang araw na lang po mga kapatid. Buwan na po ng Setyembre. Makabilis po ng araw. Napakabilis lumipas ng panahon. Parang ang inyong sharing. And for those who want to send their messages and their greetings, bukas po ang ating tanggapan, 0936322 6700. Muli po, 0936322 6700. Medyo mainit ngayong umaga, no? 6:48 pa lang, pero maaraw. Naku, parang maaraw to maghapon, mga kapatid. Mukhang hindi natin ramdam ngayong araw ang habagan. Pero sana okay lang po yung mga kaibigan at relatives natin dyan sa may Pampanga, Pangasinan. Kasi nga po tawag dito, sila ang malapit po sa ating bagyo. I hope you are okay guys, mga friends natin dyan. And siya nga pala, sweetheart, sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, pwede rin sa ating page, DJ Berry po, hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Berry as in a strawberry, yes, ganun lamang po ang kanyang spelling. Napakadali lamang pong hanapin, okay? Hello po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin ngayong umaga, sa mga nag-aalmusay, sa mga nagkakapidyaan. Isang mainit na umaga po sa ating lahat, hindi na malamig. Depende na lang kung nasaan ka ngayon. Medyo siya, mainit talaga siya. Kasi usually, gantong oras, hindi pa naman. Mga nakaraang araw ha. Alam nyo naman ako, masyado nga akong tumitingin sa weather. Kasi napakalaki ng bintana rito sa harap ko. So, kitang-kita ko sa labas kung anong lagay ng ating panahon. Ito po, si Ate Kim. Eme lang. Ay, sa mga lalabas ngayon, magbaon kayo ng payong ninyo kasi nga medyo feeling ko talaga. Ay, pwede kayo maglaba ngayong araw ah. Yung mga nag-iisip maglaba nyo, maglaba na kayo bago pa kayo abutan ng bear man. Ahala kayo dyan, malamig-lamig na ng bear man. Oo. Tento nyo nang bawasan yung inyong mga labada. Okay, magbabalik ako mamaya. Dyan lamang po kayo. Let's hear the song. Pamela from Bongabarod, and this song was brought to us by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: sa mga butike. TX500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX500.
0: DTX500. Bili sa mga butike.
2: Wakey, wakey. Rise and shine.
3: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
2: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
4: On the wake-up call.

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito ang aking
4: mga kwento ng pag-asa.
5: Paago ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Determined na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MXT, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MXT. At ito ang aking kwentong MXT. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MXT coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MXT, try nyo rin po ang MXT coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB gynae kasi hindi ko pati yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB gynae ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB gynae ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB gynae ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pulong ng MX3 plane capsule. Araw-araw po yun, walang saliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sinubukan karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB gynae ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas miramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB gynae ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television. Saka sa page ko ng MSC family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, kasi para sa akin po ang MSP para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSP.
6: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
8: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
9: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
10: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
11: POV, my Power Cells Herbal Capsule ka.
12: Ano mang POV, my Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
13: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
14: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Wins!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX 500. Araw-araw. Bibilis